0: mënul ñun japp sax ni señ tuba daf ko bind non rek waye tay ñepp xam na ni mom moy ki fi wut señ tuba motali appliquer am ndax mo fi mujj ci doomi señ tuba yi mo fi mujj di khalifa señ tuba te itam li tax njangalam señ tuba meuna sar ci aduna moko fi def
1: deug la
0: ndax señ tuba ku ne xam na ni yoon wi yoonu ñetti fondement la ilmu nafi' amalu salih adabul mardi deng ta ñetti yoyu yep machallah señ salu dundul nako
1: machallah
0: la ci gëna ragniku moy daari mu sos yar fi aw nit ta ñu wax ni tarbiya taqo waye mom su fekkon ta fi yam ci ñimu takkolon kon mu doy sek resultat
1: deug la
0: ndax ko xamni 1932 ba 2007 yaangi yar aw nit noppul wo ben at ben wer ben bis ben minute noppul wo ko lo am ci alal sa alal sa xel sa xalat sa dole sa njabot sa lepp def nga ko ci ba mu jur ay generation nit lolo doyo no resultat ndax so yor aduna do gis ku nu mel waye yemu ci nak mom ndax ñu doon siyaré ko dem tarbiya joj daf ko def ci ñom
1: akay
0: ñu ñu siyaré ko dem dafa def ci ñom tarbiya jamu def ci donga yu taxaw na
1: ak wir
0: waye yemu ci batay dafa dem dugg ci lycée yi ak université yi ñettu wat bi yar da xam tuwa bi jappon na ñi ñom ay njabotam lañu mu tibbu ci mbolo mu du jax waye yemu ci dafa jall ba ci diaspora bi gaay nga xam ku ci mësa tukki sopiku mu tabbi ci ñom so fa démé kurel ya ngay rir fofu waye yemu ci ñi nga xamni gone yi nga xamni sax fof fekke wonu jamono mi salihin ak salihati ñoko gëna bëgg kon jann nañ ko yalla faraye
1: amin ya rabbal alamin ay jërëjëf baye mass sek mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ma sha Allah li nga indi amna solo lool té moy andi nga kon deug deug serigne saliw ak ni nga xamni non la ko yalla défalé won muy ku pek jamono nga xamni day melni yow ma dëkk ci réew ma mëna la wax ca doxine wa wala ca melaw réew ma lo xamni yow do ko xam té lolou da bok ci li nga xamni ki yar da wara am jikko joju moy fexé ba mbolam ñim jamonontel ñep mu pek leen lolou am solo la damay wax ni baytu seigne touba wi ci oqa boko dugale seigne saliw day jeex tak moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi qitmatin aw bi hubbin aw hadiyati te lolou waxtu nek ma diko moy wax ni day melni bam ca toge da fess del dal na ko sun borom subhanahu wa ta'ala fayal seigne sa damay ñew ci yow kon ginaaw bo xamanteni deglu nga seigne shaibu sisse nga xamni bokku na ci ni taqaw nak seigne bi lol waye deglu nga ki nga xamne moy bay alhaji lo momet machallah yakar na ñu bare bare xam nañ ko ci kipar serigne bi ak waxtaan yu am solo yo xamne ñu bare bare ñom ñi dama wax ni ñu bare bare am na ño xamne xemem gëna xemem seigne saliw diko dund ñom seeni waxtaan ño tax nga xamne musu sax gis seigne saliw lool nak da bok ci ak defar lool da bok ci ak defar xam nga defar taxola laaj ñi seigne bi taxaw nak ñom waye ma nga lay wax ni ñom am na ño xamne ci seeni waxtaan ñu waxtaan seigne saliw ci la manam ci la ñu joggé di dund seigne saliw ba mëna tuñ ko ñak don salihine wala ñu don salihat loolu am am solo la moy nit kon limuy dund day fexé ba nuru ko té ko ci nek su day wax da nga yek ni limuy wax da ko dund loolu am am solo la yalla nañ ko yalla fayal lool rek day dugg ci limu waxani rusuluma jamanante koy dem sawara yalla nañ ko sun borom fayal kon dama la jox rek nga taalex jotaay bi ñu doora del suwat ci serigne chaay bi inshallah taala
2: ok serigne koso man day xamna li serigne alhaji lo don wax rek moma dal bimay dugg ci jotaay bi dama japp rek ni damay bok ci ñi tok rek wetali leen waye mu dima xamal ni ab yëngutu kat amna yu munta muñ ci wetam yoyé rek moma yobbe ci may yëkëti kaddu ngir lima dégg njariñ li naka lañ koy mëna gëna jigéñé ñi tax ñu yëkëti ko ba mëna leen jariñ ma tamlé ci Serigne Chamay bu mi nga xamni nima ko xewon ci njalbeen serigne bi defon nako buntu def ko loxom ndi jor def ko ab jotuliku kay te ñet yi mo la wax nak koko jox ci ci jëm amna loko amna loko donale ci sa bop ni mu ko waxe ci serigne bi digam ak ñimu bokal serigne bu mag bi mu tambale ko ci cheikh mohamoudou mustapha wax ni serigne be ko netali niko setlu na ci keur ga ño xamne japp ginnuma jappon dem na ba yeb waaye dama mujj rek jign ko nin gis ma def ko cheikh mohamoudou mustapha lol nak di am jangale ci kep ko am kilifa ndeke kep ko am kilifa ndeke soko xame soko xamut na ngay jeflante ak mom nya nga bokal khadara ba ñong koy baye xel kon rafetu jeflentil wa dana waral nga mujj am ci ñoom ciir yo xamni do xam sax lolo ko may do xam sax lolo ko may lolu warna don bind ci kep ko am kilifa nga xol sa digg ak mom doxit wa ngir budul sa digg ak mom sa kilifa sax nga sorale ca nya nga ko bokal bu ëllëgé lu leen adunaay bolé yeug gogo mu yeug ñoñe ko djublu mu di ci xalaat ba am xelam andil ko niko buñ ko jiñ serigne bi nga bok waye jiñ ko rek ni nga def cheikh mustapha bi ci gudd rek damay waxtaan ak serigne abdou samad mu dima wax nit lim meuna jëlé ci wajuru mu jigen likoy toppé ci wajuru jigen ak likoy toppé ci wajuru goor dal dima waye jikko mom du ci wajuru goor du ci wajuru jigen ci kela yar la ta lo rek am solo kon serigne salih lu la yem ci jikko ji ginnaw serigne bu mag bi nga xamni ci ronam la nek ba mu ciobare wo bolé ko ñim ko bolél ci yenn fand yi do tuddu kenn kudul cheikh mustapha te cheikh mustapha mom ak matam man nan ko accam ci matuk ñene tuddu ñi ci acc ko ca bu dé digg mak serigne abdullah hatti tam degg na nga tuddu ko waye lolu ñi fekke jamono ji dafa bari ba taxna jërul sax ñu di ci xori waye jangale na fa jangale mu xoot mo xamni lu mata baye xel la waxna ni digam ak serigne abdullah hat lim ci da yeesale paspasam ci adde yi dajje fi mom bu musana dajje ba mat lim bim beug mu don ko suko de yobul bopam lam koy yobbo dana ko wormal ba nga xamni kenn du xam limu yor lum don serigne abdou mim koy jox sax min nim ko koy joxe moy tax muy ñort li ñu andi lu mu doon waye dana ko wormal wad ko ba kenn ku xelam dem ci ki li la yor ak lim bi la ci yor mom dok dodo ma ngi ci deg rek ko xamni dafa wax ni boba serigne abdullah serigne basirou bar la togal sayidina serigne salihu jël kees gu baxo def meew ko xamni ñepp xamna ni kees gi meew la baxo def ci ñeen fukki million ci jamono jojé yoral ko bopam neena bi mu rombé nit ñu bare bare ñu ngi xalaat naan waaw ki mom xana ñum yoni da no neewul kërëm kessu meew rek wax deug nak ci naaju tang yi mënon na am ko jox neena serigne basirou bara neena ba ci man li la sama xel xalaat way neena bi mu ko jigné serigne bi dir bu gattu mu talal koy loxom neena da genn rek cheb la ne ko teño bay li ndon def ta xol kessu serigne salihu gi neena way biñ ko ubbé ñeen fukki million lañ fekk mu def ko ci xam na serigne basirou bara mom lu mel nonu kërok lu ko mosa gis ci aduna lolé nak aw jangale la wo xamni don tax sirran ala niyati gi mu wax baxna ci waye ni mu ko waxe ñeen fukki yu bax yo deg ben ba rek la ci fessel fan wéré ak juroom ñent yépp da ko xëssel digg mak serigne abdullah borom derbi itam ni mu ko netlé rek ne la démé waxna ni ñom ñaar digënté dar rahman ak touba da nañ ko baganté ba dégg noddu gi fofé ñu dégg noddu gi ba jullé fa nak bu noppé ku né takko fa
1: nga xamné lan son lég ay do nga da nañ ko gungu yo xam da leni téyé bay déllu wat
2: waaw nga xamné fi né
1: dem rek seigne sama xam da ngi koy
2: net ci ak bëggënté ku ciofël ak seen digënté ñom ñaar demon na ba ñen bokkal serigne bi ñepp rañé ko da mom ak pétém ci seigne abdou feñal nako ci sax seigne cheikh miko wootu ci ndaw muy don ndaw ci sincère rek lim amone ci seigne bu feñal nako ci seigne cheikh ba xamna liku gungé ba fi mu ak si sayidina serigne salihu ci la waye ni mu ko waxe ci digam ak Cheikh Serigne Touba yi lolu mom mom mi la ci joxe exemple mom Serigne Chan ko Serigne Sall digg mak njabotuk Serigne bu mak bi nga xamni ak defaram lan kum musa jakarol jamonum rek ta yow mim jakar lol am jeexital ben bu doxon sa mam ak Serigne bi ca sans rek beutam jël na la yow sa mam jojje lam sekkone ak Serigne bi lolay tew fi mom ci bi worma ji ci kersa gi ci jeuflanten wi lola tay feñ ba yow bo genné da ngay japp ni serigne bi da la jawale waye kim bëgg doon jëflantel du man manam do nek dal di nga fi jugilu yak bo amé ko ci waxtaan faaw nga waxtaan ak mom ci ni serigne bi jëflante ak yow ndax kawé gu muy kawé sa ñort fekk na bëttuma la jël waye sa jëmmi mam jojé la tek ci sa kanam budé ci ñom non lay jëflante ak yow budé ci waxtaan non lay waxtaan ak yow budé ci jëflante non lay jëflante ak yow nga xamné yow mom mom di nga fi jugi lu yag di xol man may kan serigne bi ni mu jeuflante ak man moy nam lolou nak lima ci joxe ak tekk ci serigne chan bu mi sunu borom dama defal tawfiq defal ko tawfiq kérok bi sayidina serigne sallu di ciobare wo man ma delu mboro ta don fa jëmum ci digeentem ak ñi ñew mom mi ci ñim wo mu fekk ko ci la ak serigne abdullah jaxate kérok ñom ñaar ñoko séré ci biir nek serigne mudou ablaye waye man li tax makoy natali du lim def ci man bat bam jeufandiko maurice kérok dafa wax ni mom mi kat mamam da bokku ci keno yoon wi batup keno kero la ko ndik deug mang koy séral ku deug sama kaddu mune mom mi kat mamam da bokku ci keno yoon wi ngam ni batup keno bi mu genné lijeentiko ba xam lan moy keno nga xam ni kon diru ñun ñi fi ne ndeke linu japon ak mom limu japon ci ñun kérok bini dem ci la xamni nekata diru ñu fi ne mom ké lañu japp waye ñu ñu jëflante won du sun jëm du sax sun jëm wajur lool nak cheikh sip ci dugg njabot gep ci dugg mbolem ku nekkon ci ron sayidina serigne sallu rek nona la demé mom nak ñu diko sant mom serigne chanbu diko gërem mak mom li serigne sallu ci mu doon fi mu jaar limu xam liko yalla sedd kum doy nga diko jallalel ay kaddom amna lum la def lo xamni soko don lijeenti li dess ci jamono doko xam xama rek ni amna fam la sedon ci bokk
3: lo nak
2: lima ci gëna sante moy duko yaq duko xam
3: duko xam
2: ginnaw serigne bi monon nan ko deg ci lu ne ngir mu amé ci lu ne waye nan ko xamé won ci ronam ba ci jotay bi dara soppé ku ci
3: masallah
2: kon ñoo ngi lay sante baax di lay gërëm ci tour serigne bi manam fim ne jotay bi dañ koy arrêté stress waye mu ngi yone message nama damay imaginer jotay ba mel da mel dama ci tok ngir xam ñi fi tok lo
3: ndeysan ndeysan
2: bu de serigne fallu serigne aladji lo mom shit yow mom dafa jadu won jotay bi bu noppé ñu connecté wu ko ak mbollem fu yallale image ci nit war fa mëna jangé bind la bu toy bo xamni kun bëgg xolam dundu même bu xol bi dé won bu ko diglo ko xol bi man na tambalé dundat nax mom ci lèr rek la doon wax ci lèr ci xam xam xam xam moy lèr te ci la doon wax mam ci tawfiq nak ci mom mi seigne aladji lo mi taxna ci bir and gi ma and ak sayidina serigne saliw mom mi taxna ci ab jantuma deg ci waw goori serigne saliw mom mi bis rek lama fekk ci keur serigne bi ta bobu taxul ñu minante lol waye rek xamna ci man ni ma ngi yëngutu ci khassida ñu tok ci serigne bi mu jek jek wax serigne bi ni ko wa mom de ci xalé yi jang khassida ci man ko ci la bok wax ko ci lutax serigne bi wa goor jojé nak duma ko fatte mukk ta lolu bim koy def may japp ci mom lolu xawmu won ni bis mok serigne bi bolé nako ci ñim bëgg ñu am dara seigne aladji mi amna dara de jim mom wayjuram bëggal ko dara tax mu bolé ko ak serigne bi mom mi bim gimé amna lu mbeugal bopam waye amna lu ko señ bi bëggal lu bokut ak ñaari bëgg ye te woorna ma ni li señ bi liko señ bëggal mo amna ndax bokku na ci ñi señ bi wax ni dama bëgg nga am dara waye bo diglo kaddom di nga xamni amna dara mom ak xam xam te dañuy wax ni señ abdullah dafa waxon ni kula alquran mom kula ëpp ci rafa yalla mo la koy gëna man kula ëpp ci rafa yalla mo lay gëna jekk alquran mo la koy gëna xam mo la koy gëna man waye fini ak tarbiya non la mel ku la dakk terbiya rek mo lepp ci refa yalla mo lepp xam xam ndax terbiya xam xam koy def
1: deug la
2: motax lim wax ni xam xam jaral nako lu ne dem na ci fune am ci lu ne mu jaral ko lu ne resultat bi moy ak terbiyam fi mu ag ci terbiyam mo lay xamal ni nat xam xamam bukk tak jamono ko ko man bukk tak jamono ko man nat xam xamam lool na mi ngi fe resultat mi ngi feñ ci ni mu yare ah kay señ laaji limu wax ni lu wër la ndax da am mom ñuko jëkkoon ñeku jëkkoon sax mom am ñuko jëk mom señ bi mom señ laaji mu ñew am ay génération yu ne ci ronam yu bare bare bare ñeku jëk mom fekki wul bay xam seenu lim ñi ne ci ronam itam bari nan bari go xamni mënu leena pek kon señ bi ñi bind ci mom kamil señ bi borom xam xam yi genn ci mom señ bi ñi defaro fi mom kenn ko la ni xamna lim bi mom amul da ngay da de rafet njort rek ni ñe ñeuk ak ñi mujj ku fi jar rek serigne bi mom li la beggun ci yow muy nga xam muy nga am te sikki sakka wunu ni sun borom defal nako ci tawfiq defal nako ci ndimbal lu yato yato yato yato diko xam ni ko ni jang franam da nga jël ci mom da nga namp ci mom ak ragal yalla sa borom ginaaw boko beggé na fi ne yalla kat beug na ko ragal waye kuko beug ko gënal kuko beug ko gënal bo ne jang fi mom di nga bëgg sa borom bo le ko ko ragal ko lol nax ci lolou ci mom la lay topé serigne bi it faw mu def ay jéxétal ci yow serigne bu mag bi man fi né tuddu turu serigne bu mag bi fu moko défé faw sama xol yékk ko nax yékk gi ma yékk ni mom wormam agone ci bëggul sax ku koy tuddu am nopam diko dégg ma ngi séral ni man ma tuddu ko ak nit tuddu ko ci mbéd mama yam moyam duma dégg mukk turu serigne bi ku koy yékkati ci ginnaw wala man ma yékkati ko te deful jéxétal ci sama xol faw rek bo tax ak mom dina am lu jeexital sa digg ak serigne bi mag bi ci mom faw na faw it nga wormal njabotu serigne bepp ndax da ngay gis mom worma jim len joxone amul len lum donale fi sen wet amul len lum donale fi sen wet liko serigne chan ba ci cheikh mahamoudou murtala nga xamni li tay bimu ko waxe rek la ci ñu bari gité ko waye kon da ngay xamni ñom ni ñu ñak umpenté ci xamuk shayir ci li sun kumpa ñun nona lañ ci amé xam xam nga mom mi jekki wolu seigne mustapha lo ngir mu dem maroc taxawul ko cheikh muhammadul murtala gor yalla lolou ken xamul ken xel mu ko até lolou ken xamul mu don lolou lepp day delu ci li fondé mbiram muy xam xam ah akay ñim don jangulo ta ñu am ci ñu am ñu jang lam bëgg ak ñi nga xamni tuti lañ ci am ak ñi ci amul dara ta mom même bo ci nangul dara nefe rek ndax bo fi nekké faw am la fi topé lo xamné nek gi la koy may moy mom dafa démon ba don xam xam mom don lèr go xamni fum né ma nga fa wayé même bu fa taxout lèr go du fa juk ku fa né rek bo dé jondjok lèr ko ké bu yaké jikko yi nga xamné yoon wara xotal la ba du feñ di yak société bi jikko yoy jamono bu né day gëna xot jikko yi nga xamné jamono yu nek da war di feñ jondjok jariñ société bi bis bu né lèr gogu bokoy gol ñu koy suxal ngir mu max motax nit da fay juggé ñam doon dundal japp né sax ki bu génné du tekki ci aduna dara ndax xam xam ak nangam nang waye da ngay jekki koko nga est ce ci lo xamni yow mi pek lu bare sax da ngay mujj mom mu doon ci khalifa ci lola ta du doon loy mëna ñak
1: deug la
2: kon lolu lepp da ngay jang ci
1: machallah
2: kaddu serigne alhadji lo mi nga xamni
1: barkallah
2: ko señ abdou samad baye xel la ben jotay bu ni amal ci jotay bi te tuddu ko doom way nak xam fi ko jamono fete fim fete jamono ci li serigne bi def ci mom mu gatando ko jamono ba dimbali len lolou tax ma yu bare mu diko ko waye xalal
1: ma sha Allah
2: serigne ma sek nak mom diko xamni serigne bi rek lay feñal ak matam ndax day melni ci serigne chanid mi waxe serigne laaji waxe ñepp ci aduna da no japp ni fofu rek li serigne bi yam waye xamul ni day melni jamono sax la gëna xam ma ngi fekke bis kenn ci wa daru khudus jep ma nak kum ci doon waye budul xamna ci seti serigne oussou fay la bok am ko fi ñew and ak wa espagne ñen ci rewum espagne ño xamni bi ñew dañ doon sargal ci serigne salihou ngir wan ko ni ko dañu nat aduna wala bok afrique bi nat nan ci sunu natukay ki fi upp yirmande ci minde fi biñ ko naté nak yaw la ñepp d'accord ni ya upp yirmane ci minde fi motax kurel gu mag goge yoonnu ci yaw ngir ñu yow sargal ci la sargal yi bobu ban koy andil lu melni kol gu wex ci la bok waye biñu waxe ñom biñu waxé sëriñ bobu ñu andal tekki ko ba nopi ba ciñ ba nop ba sëriñ bi déssé kaddu gi dañ leena dem ñoko xalaat ba andi ko dé xana kon ñu sant leen ci gërem leen ci waye li dé buma ko don tanal sama bop mom bu fekkat mom moy tan ki ëpp yeen mëne ci minde fi néna mom kon du tan bopam waye nak kum ñëlé ñoko tan andi ko ko alhamdullilah rabbil alamin lool nak dañ ci xamé ak ni ñoña la tax ñu tan ko tan wuñ ko ci sëriñ soñu bok sëriñ sëriñ Aladji don wax ci ak ci jamono lañ ko tan mom ci jamono li tax ñu jital ko ci loolu ci jamono ji ñu dund ñoom ci lañ ko duggal gis mu jitu leen ci ay jikko ci rafet jikko ndax ni kon jikko yi makarimul akhlaq yi nga xamni sëriñ bu mag be ko don ne ci yenenti bi alayhi salatu wassalam mom mu don ko ci aslamtu kulli lil baqi bi ahmadina nurul lasi hana aw yati kama qadma leer gog nga xamni da nga ci xamé rek ni sëriñ bi jël na ci xéetu jikko yo xamni umpul wa rewam waye umpul ben continent ci aduna bu doon dundum mom jamono ngir yaatuk jikkom rafetuk jikkom budé ci dëkk bi nak nus ko wax ni ne la ko ñoré rek moy koka lam ci xam waye dëkk bi mom nim ñoré won sayidina sëriñ salihu neew na nit xam ko ndax ñor gi lam ci dëkk jital moy xam gi mu xam jimmi sëriñ bu mag bi nim bëggé won dëkk bi bëgguk sëriñ bi ci dëkk bi ci la ñëk nat ak bëggam mom ci dëkk bi ci sam ko ci ar ko ci warma jim laaj lepp lo xamne rek bëgg japp na ni bu mo ci bëgguk sëriñ bi jëm na ci kem katanam balam ci mëna am mo am ko ca lam ci mënta am xamni doole ma ci agut wala man mëna mo ci agut waye naté nako nu ne ni nga ko waxe nga xamni day jëk jëk wax ci mirim miré ngir ñako am ñako def seen xereñ ci aduna xam dëkk ëlëk fi dëkk bi jëm ñu gaw gatandako miiré fi yo xamne bu ëlëké comme dañuy daqum koom da lañ ci mëna am lu dolli seenum koom ñu yëpp da ko doon xam gisit ni muy ni mu défé jéxata ci dëkk bi nga xamne da ngay gis ko yayo dëkk fu sore ngir miir yoyu gis ko yoyewul dëkk fu jigé ngir réservé ngir miir yoyu ñu yëpp da ko doon xam da ci wax ak ñim ci sañ wax sëriñ chon bi man mën na bokku bi luun kaddu gi mën na ci wax lu bare waye tam ñor guko ñor bi dëkk bi ñor moy titre foncier bobu nga xamni señ Cheikh Abdou Sall mu ci wax lu am solo bi ci guddi monument dafa wax dafa ñew dikkel señ Sallou bis ni ko señ Blad la ñëk xam ku wax jitu rew ni ko ni nga wax do nonu té nako señ Blad waxé won man nak ñi la ko señ waxé señ Blad dong lan xam ci ku jakkarlo jitu rew ni ko ni nga wax ni demew ni do nonu néna muniko waw ñu xam muniko waye nak yow la ndik xam ci ku yoni président Serigne Saliou muniko waye yow la xam ndik xam ci ku yoni président de la république du sénégal muniko ha nga dafa am bis ci titre français bi biñ ci wax jamono abdou diouf tax nga abdou diouf ak serigne mom ku ne xamone na waye néna abdou diouf ñew fi mok serigne bi ñu na ci biir neeg bi ak kenn ci ministère yi ñuy wax ci titre français bobu ba abdou wax ni ko titre forcé bi da melni sax ñew na ndax tanor do mo ci doon liggéey ak yum la yakarna ku di wax yum ñoo ci doon liggéey ba ñoom day ñëwale mën nañ ci waxtaan néna señ bi ko kon xana bo wono na wo Moustapha Mbacké señ Moustapha sam néna Abdou Diouf mo genn ci biti ana señ Moustapha ñu ni mi ni mo ko kay wi señ bi bu boy borom rew bi ci la wax niko señ Blatte jëk def li way li
1: yak def
2: néna nga bobu da wax baagi ci rek man ko li señ Moustapha mën ko bokké mën ko baña fekk bu won Moustapha mo la dem wo ko xam gi mu xam aduna ak wacc gi mu ko wacc nga xamni bu xisse xamni xam nga ko ta nang ko xame wëre wo ko ne xame day bëgg waxtu wo ñëw rek fekke ko dafa wax ni da gisoon ni president soxna am sim andalon taxul won mu jublu ko taxul won mu jublu señ Saliou ci aw soli nak aw doxli nak yu mel nonu da melni dal da gisoon ni lool da woyofon fi mom ne nak yono bi mi ñëw mu xamni day and ak mom mu waja nam ko xame rek da demone na ba bëgg ko wajalal yere yu ñu xamni yu yes ak bobu yes yépp amna fi waye neena mom comme neela ko jappé rek na ko waje na ko fekk non ñun lepp day delu ci tassabu siw bobu nga xamni señ bëgg bu yoni mam tierno te nit ñi diko wajlo señ bi yekko niko mu ta wajde demel ni ma la ko waxe ndax ci sey reey la def tagat kamay tag
1: alhamdullilah
2: lolep nak day feen ci biir waxtan seigne mass kon mom nak bu noppé ginaaw bu jotay bi jexé war ngeena amat 30 minutes yo xamné da fay da bind ci serigne salu téré bo xamné faaw mu décortiquer ko ci jumtu way bi nga xamné aduna yépp mbolém aduna mouride yi nga xamné dañuy dund serigne bi ñepp connecté wu ci asamadiya kon fi rek nga wara leralé deug deug téré bi nga xamni gatandu ndaw ñi gatandu aduna ci ñu gëna mëna jëriñu Serigne Sall rek tax nga def ko assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Moustapha Saleh ñi ngi lay sant bu baax di lay gërëm xamna damay delu ci war rek ginaaw bo xamanteni day melni Serigne Sa jangat na mbolam jotaay bi liko tambalé ci Serigne Shoaibu Serigne Baye Alhadji Lo ak Baye Mass ñom ñep ma sha Allah ci jangat bu ama am solo bo xamni gën nako léral niñ ko baxo defé rek ginaaw bu ñu ñaanalé Serigne Abdou Samad sun borom dafa ko gudd fan ak wër émission bi nga xamni moy faté ko jambar yoon wi ñu sant bax bokk yi nga xamni ñu ñuy top mo xam ci télé bi mo xam ci radio bi 102.9 ak ñi nga xamni ñoy bekk internet ñom ñep ñu ngeen sant bax den gërem waye Serigne bi dafa bind ci loxol bopam ñaan go xamni sa yu tollo fi Serigne bi day wax ni nañ ko ñepp tewlu ñu ñaanal ko kon ki nga xam mom lañu fatlikou te ñi fatlikou suñu jambar ji Serigne Saliou Mbacke Serigne Mor man na andi ñaan gi muy suratu Fatiha ben yoon moy une fois ayatul kursi ben yoon muy batay une fois suratul ikhlas fuk yoon ak ben muy 11 fois waye nga tek ci salatu bi moy bëgg wax salatu mom 7 fois nga koy def muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa da kamalik habibik bobu jurom ñaare nga koy def suratul mulk nga def ko benen muy une fois mi nga non fatiha ben yon moy une fois ayatul kursi ben yon moy une fois ikhlas fuk yon ak ben moy 11 fois nga tek ci salatu bi allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa da kamal habibika salatu bobu 7 fois ngoy def tek ci suratu mulk mi tabaraka ben yon kon ñaan gu barkel gu mi ngi nonu ñi ngi ñaan kep ko xamne ñaan nako rek lepp lu ci am ci ak yiw yalla nako son borom jox te yalla yok leer Serigne Salihou Mbacke tastu ci barkem yagal fi Serigne Cheikh Salihou Mbacke ba lepp lo xamne yene nako mu agalako ci jam ak mbolam jabatu Serigne Salihou bi yep kon damay del soir rek inshallah ci jotaay bi ginaaw bu nefe ñaan gogu Serigne Shoaibu amna ñaari koñ yo xamne bëgg na nga delu ci dor ci tek li nga ci bëgg tek moy Serigne Salihou Mbacke niko doomu adama ñoré won nga xamne amna nit ñoo xamne ci Serigne Salihou ci lañu yégué ni ñom deug deug ci doomu adama lañ bok ci fonk bu mu leen fonk ak tek bu mu leen tek fu kawé té ñom bobu yëgum ñu ni sax war nañu am benn ciir ci bu mu leen di jox balen biet moy Serigne Salihou méthode bi mu amal ci yar mang ci netal lo xamanteni lu am solo la xamna du ñak dina am ñuko fekke wala am ñuko dundu ci Serigne Salihou ni mu fexé ba jëre fi door ci ñangalé lolu mom ñepp ko wara sante Serigne Salihou manam door ci am jangale mom Serigne Salihou mo wané ni mom da bokul ci am jang li firne ji moy kuma xam ko xamne xamna ko sama xarit la fekk na ko Touba Belal ba tay bobu Serigne Alhadji moy jeurin ja ki may wax mom la dalan mom xamna limay wax manam Serigne bañ ko joxon xamna jamono boba ndako dan door waye mom bimu ñëw Serigne Salihou fekk na dara joy amna fa net at waye bimu ñibisé bimu dawé demul seen kër da ñew Serigne Salihou ci kër gi waye bimu ñew ci kër gi bi ko Serigne Salihou waxtaané ak mom balaay banté mom xam lu ko fi indi ak nangam ak lim fi yagge manam da ko xamal ni mom delu ca dara ja mom ray sa bop xaru mom ko gëna dara mu tax ma delu ca dara ja nga xam ni Serigne bimu wowe jangale kat bo ko don jangal bam ñew ci kanam ak mom da ko ni lay wan ni ki bañu dara ji mo bimu ñew bu ko te delu seen kër kon nefe man moko gëna lepp kon yow ya wara fexeba nga bañ ko door xolal bobu méthode nga xamni lolu Serigne bi nim doon yare bu gëna nga delu ci wat ci ak li nga xamanteni non la doon defal nit ñi ci wan leen ne yow ci société bi nga bok ndax lolu day tax nit ki gëna fonk bopam gëna xamni mom mi da wara jariñ bo ndé gi da wara jariñ bopam jariñ génération yi mbokam
4: jërëjëf Serigne Kossa ñu ngi lay sant bu baax ni ñaan gogu nga joxé mbokk julit yépp ñaanal ko suñ borom ful ko te barkel ko te jëral ko ci suñu jambar gi tedd ja waye def ko tamit ci tawassul ci wajjuram mu tedd wa ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu sant bu baax ci jotaay bi ndax jotaay bi day melni jël nañ ci xam xam yi fewé ndax allah gi lo ni mu ñu indilé Serigne bi ci ak tënk indi ko ci melam yépp ak jikkoom yépp loolu day njëriñ lu réy génn ki ci biir jotaay bi alquran suñu borom gën ko yagal te gëna barkel xam xam señ ma samit li wax ci señ bi niko dekk bi ñoré won lol tamit day wone niko man rek ndax señ ablad mom lam waxan rek am mourid mom sa noppé and ak señ bi rek yaangi doon mourid bo tudatu señ bi kenn lutu tudé mourid tax kon nak señ bi da xamné am mourid mom dekk bi mom moy am mourid rek te señ mom yoon way ko ñor jangat bi señ mustapha defet resume yi ñu wax yépp tabarakallah xam xam genn nak ñi ngi rafetlu bu baaxa baax señ bi nak mom bo gisé mu mëna yar yar mom señ bi dana wani yar taqo señ bi mom képp ko xamanteni ni jox nañ ko balako yobbu ke dara ja ñeek muy dem ke dara ja la koy wajjal leleng sa nga gis legi gore yu bari ci télé bi lool mom bamay teñ ci mujj ga dina ki ñew di wax né man day señ saliw mako don bëss wala señ saliw bëss li ñu bari diko wéddi waye señ saliw mom képp kuñ la wax né joxon nañ ko ko xamal né fanano nak mom ci négam ay fan bëss lo nako yoni nako xol ba xam ko ëppal la xol ndax ko téy la sétlu na bax ki dafa xibon gu digi day saxat wara da ragalo tangay wara da ragalo sedday yoy yep fan ñeek yi mi taxaw yow yoy lay jangat ci yow
0: té
4: amna ki ño xamanteni ni sawba ki daara ki saw nga xamne dafa feex nim leen gisé xamne da fofu lañu gëna mëna nek amna ki ño xamne xamna ni ñi nim leen gisé atan nañ daara ci penku ba yoy yep ci fan ñeek yoy muy nek ak yow nga xamanteni ni ba nga xamanteni sax manam jot gi xañe guko daana wess nek ak yow ci kër gi way buy tukki sax ci yeen daara yi dara lañu yobale fan yoy yep ngir jangat goné giñ ko jox lan moy aw melom lan moy ay jikom lan moy tabiham lolay xol ci yow bu ko xolé ci yow ba nopi nak jor la jël tek la ci loxoy dooma adaw bo xamanteni japp na ki kan nim mel koka jikom doyna ko ci mom gore gi tamit digënté bobu day bëgg li nga ram netti légui day bëgg sëriñ bi bëgg go xamanteni ni du bëgg takaliko ak mom ndax li nga xamanteni ni da ko jafé ci muy ciofel nit ku nekk dafa bëgg ko bëgg sëriñ bi sax sëriñ bi mo sëriñ bi ci bopam ba nga xol dafa bëgg nit ku ko bëgg wala ñu lol ko ne xam nako ci mom légui nak gore gi tamit non la sëriñ bi def bu ko defé nak manam daara ja bo fa demé da ngay nam señ bi jamono gi nek lolo tax tamit señ bi daan bayiko fi Touba tamit di dem ci daara yi di len fekk ndax tam gi mu tamal bopam bëgg rek lolo mu jékké rek dag yoy yep ci wagal gi mën di wagal ci la bok lolo nak non la def ci ak ñi jéggul nat ak ndawam ba ak magam señ Saliw jamono gi nek gone yi neegam damay wax ne man señ bi dañ ne dafa mo ci bopam wax ne karim karamati khatu yadi sama karama moy sama mbindum lox waye man dama ne señ bi lima ko jappé karamam du baat ñim def ma xam ci yu bari di li nga xamanteni danaka la nga nan dafa jëm lo xamne señ borom rek ko man mu ñaan ko señ borom mu def ko waye limay gëna yëm ci señ Saliw te señ Saliw mu laaji mi muy man mi muy ñeneen biñ koy xam man señ Saliw mo koy xam boba ci ay atayir xam na la jaxu ñakul señ Aladji bi moko fet manam du tiaganu señ Saliw mi ngi gis rek mu don ba don mak manam nga xamne ceng ci mu waxe manam danaka bu ko weso rek xaman nañ ko waye dama ne señ Saliw la gis ko xamanteni ni te lolou nek fimu nekene dafa melni lu simple way lu yeme na señ Saliw la gis ko xamanteni ni waxtu wala neex dug neegam 2h du matin 3h du matin 4h du matin 5h du matin waxtu wala neex ubi neegam dugu sa doko fekk mu nek lu mu wata nek
0: ci oui la ci ma sha Allah
4: man lool la jappale man lool moy kemtanuk Serigne Saliw
1: waaw
4: non nak la lay may ci bopam
0: ci
4: kenn ku nek ci ku Serigne Saliw yer man na la wax ci Serigne Saliw lo xamanteni mom rek moko xex ak mom ndax wagal gogu mu len di wagal lol nak suñu borom motax suñu borom may ko gi ndam yimi ko ci may ndax day gis ko xamanteni ni jikko yi ne ci mom ci takko gem takko ak mom mi ngi koy dindi leleg mu yoni goné mu daw mu nako bul dawati suma la yoni te da ngay dox nank leleg mu la demal wol ma diw nga dem na diw señ mom señ mo dara dama wol ma Allah gi lo yow nga ñëw na Allah gelo mu ne Allah gelo sa kilifa la bu ko waxati Allah gelo takantal yoyu dama indi la buté la ndox bé nga kaf ko ñëw mu len kenn duko indé ni manam formation bobu mu lay formé ci ndaw lolu motax suñu borom may giim ko may ci yar lolu gëna bëri ndam yoyu lolu ko may bu lolu jallé nak yeureum gi mu yeureum goré yeureum yeureum ma da gi mu am ci ñoom manam nga xamanteni ni wayjuru wu jigen mo gëna yeureum doom te yeureum ma day Seigne Salim yaay mu ñu ko remplacer amna dama xey netti mësna ko netti dafa am genn goré go xamanteni ni dafa ñëw ci Seigne Salim waxtu 7h di matin ni xamna ñu ubi caisse rek goré gi dugg café gi sax ñëwagul ñu fekk tek café gi ni di bëgg naan mu ñëw na Seigne mi dama la soxla won na ngi tok Seigne mi ne ko bismillah mu ne ko man day Seigne mi dama am jafé jafé Seigne mi ne ko luy say jafé jafé mu ne ko dama nek ci daara gi sama baye gaaju ñu mirage ko ta joxuñ ma sama pierre Seigne mi ne ko ha mu ne ko waaw Seigne mi ne ma son yi mu ne ko waaw mu ne ma baye ligay def lepp and ak goné gi nga dem ligéntil ma lol ta ñëwaat ñu xamne man manam non la ma Seigne bi fa dagé man lima dan def lepp ma baye waye lolou du yitté jogé yémiwul dé goné gi mané ko fo dëkk mu ne ma ca ñaay ba ca ñaay ba la ca Dakaro ca réseau tengej waye mu ne ma amna ay mbokk ndiarém ma jaar and ak mom jaar ndiarém ci ay mbokkam mbokk yi tektal ma fofu ma dem fa dem waxtaan ak ñom bima waxtane ak ñom bañ leral ma yef yi nim deme baye bim gaño lim fi baye won niñ ko sédélé yépp buma ñëwaat ci Seigne Salew ma ngi ex Seigne Salew ginaaw gé bima ñëw Seigne Salew néma mbir ma gëstu ngako mané ko waaw gëstu nako mu néma mbir ma num deme ma netlé li ma netlé mu né alhamdulillahi rabbil alamin mu xala mu néma ni joxañ ma baram bi néma sama añ bi ak sama rër ba ma nga ni bo baag légui dara mu dugg sama gëmi ndax yërem ko
0: Allah
4: tamako ko mune ken upp ma yermane ci minde fi ku ko deg war ko meuna gem ta lol lo dund la ta jamono gi legi nak li tax seigne lagi lo ñu melni ak mel dund seigne bi legi jamono gi legi li ngay netti nga diko dund
1: waw
4: dafa am solo ndax legi jamono gi netti da bari ta pare nga man ci wut ay sédé yermane seigne Salew du sama jëm je tax makoy netti waye damay yermane lay wone batay dafa am ben bi seigne Salew ci nek seigne Modou apply fal nek bi nga xamanteni ndaysan fi la suñu borom indé dogal bi ci mom dafa dara tedd ki nek bi may tedd ci werenda bi waye Seigne Salew comme ko mom dafa ñëmé ay yo mat mat yoy gis bo na ñaara boko ma sa sel yaram bi da nga ñëw fekk yoy mat ko ba fepp da lay tergal ci mujj gi sax Seigne Salew jaxata ndaysan ak baxam ak yaram gi yaram Seigne bi motax ci mujj gi ginaaw bu Seigne bi ñeek mu ñëw ki nek bi mo ra jitu ci ñëw pompe nek bi ay yo tok sax yoy ci mujj ci at yu mujj légi nak man yoy sonal ma mat gi manam dem ma dem teud ci ëtt ba ma dem teud ci ëtt ba muy taw tawi wis ndox waye yalla xam na né tokki taw bi moma gënal ñew ci yoy señ bi joggé ci neeg bi delu ci wérenda bi gis ma teud bawa jamono yoy goro job señ goro job mi nek ndaray njurul té nek ak mom gi señ bi mo nek ak señ bi Seigne mi ne ko Seigne mi ne ko keta du day comme ça de kan la mu ne ko keta du mu ne ko soyi bu sisse Seigne mi ne ko soyi mu ne ko Seigne mi ne ko yabal ko ci bir ne ko sama mbaaji momé demal nga jël ko ta nga fexé bu koy yé sang ko ta bu koy yé mu jël mbaaji bi ñew sang ma ba ma yew ba dem ba julli ba ñew ci Seigne bi ñew fekk Seigne bi nan café ma ñew rek rango yi tambalé soté xamulum doon mu ne ma taw bi nga teud fim koy waxe rek wallahi alhasim barke Seigne Salew bak Seigne bi joyre lolou ñetti fan joy nako ñetti fan la wa ñetti fan Seigne bi joyre lolou
0: cheete
4: oy Seigne bi xolal ma joju Seigne bi xolal ma joju yermane xolama joju yermane ci doba adam kon mo koku mu ne doba adam ken upp ma ci mo yermane ken fa man ne ko ta li ma net li nak ku ne jaan ci ak Seigne bi Seigne Allah yelo mi Seigne Mustafa mi ku ne ku Seigne bi yar ak jaan ci ak mom benen jangat mi ci am nak solo moy nga xamanteni ni dafa mata jangat Seigne Salew ñom Seigne Allah gi lo rek doy na resultat ak Seigne Salew ño xamanteni ni Seigne Salew leen yar jangal leen alcorane jangal leen xam xam bañuy talif lo xamanteni ni gatchal na nar yi ta am ci ay junni
5: waye seigne sale man na yem ci lolou ñu ne kat ki kat mom nitu tassouf la borom xam xam ñu sax ki diine dundu diine rek la defar waye dafa ñew fekk way aduna mu raw len ci aduna
1: wallahi akbar akbar
5: day net li mu ne ci njurul neena baba jamono 1975 1976 ba mi bay njurul neena dafa am ben société bu tudon onkat am ak programme ay américain yo xamantene dañ newon dañuy ñew sénégal jangalat baykat yi am bay neena biñ ñewé nak mom ci daaram mu wax jëwri ñu daara ji neenañ bu len len ñaki teggine buñ ñewé luñ len wax rek na ngeen ko deglu waye luñ len wax nak yeen bu len ko def la ngeen daan def yeen def len ko neena nak ñom ñu wër rew mepp fenn fu neena ren neena at bobu nak lañ jangalé won bay ma nawet bepp gantu dara nangul neena njurul nak tabarakala neena mom xar mom top lañ won gëna ko tabarakala lepp meññ lepp am solo neena ñu ñew neena tubab neena bari pexé tubab neena ñu wër rew mepp neena yeen lañ leen dañ wax xamul ñu ko seigne sall do nga xamal lañ ko doon wax
1: tubab
5: nga xamne manam mom nim xamé aduna nim xamé yalla non la xamé aduna lool nak li ci am solo moy te lool yakarna lu mata baye xel moy li seigne master doon wax ci dekk bi lool dañ cey tollu ndax seigne sall fu mu nek ni li nga doon wax na dafa neub bopam seigne borom woné ko xolal tay ñi bëgg Seigne Sallou ak ñi dund Seigne Sallou rawati na ndaw yi muy goor muy jigen ñoo ngi nak dañ leen di war di fatali kan moy Seigne Sallou ak lan la Seigne Sallou yéene won ak lan la Seigne Sallou liggéey dëkk bi li fi Seigne Sallou liggéey nga xamantene ni manam da cey jaayante dacc lu nek titre foncier bi yéene ngi koy wax lolu yéene ngi koy wax légui nga xamantene ni nguur ga fa nekkon bam leen ko waxe dañ nak lolu lu mënta nek la ndax dekk bu toll ni Touba du genn keur du ben quartier waye ay kilomètre kilomètre ñu def ko titre foncier ki tour nit Seigne Sallou xam nga mom dafa li seigne dafa dan wax ne Seigne Bara Khourédia Mbacké xam na yakaray ñepp xam nañ ko neena Seigne Bara Khourédia dara wax ne man de woyef na lol waye sama woyef gi nak bëgguma ko ma ci jappalé Seigne Sallou mom tamit lol bu wara misal mom da wax na nak mom tamit wayef na lol waye wayefam gi nak bëggul ko ko ci jappalé néna manam xamné manam liñ koy wax nak lim doon ñaan xamnañ xamal gi nga xamal nak muñ ta nek nguur ga fa nekkon ñam doon yoni ngir ñu indil ko tontu bi néna bimu ñëwé lal biñu fekk mu tok ci bangi to ñu xaar ñu indil leen bang ta buñu mësa ñëw ci mom dañuy xaar ñu indil leen bang mu tok waye néna kër ak lal bimu tok ñaan ñu yoni won ci kaw lal bi lañ ko fekk tok sekk ko ñom ñaar kon mom seigne sallou kon mom jeuf ji rek xamna tontu li neena ñu ne ko li nga dañ sakku kat manam xol nañ ko waye xam nañ ne munta nek seigne sallou ci am xam xam nga ak xam suñu borom xam seigne touba mu ne len munta nek rek xawma ko ci wax mënu ñu ko dañ ñun xamna ko waye munta nek rek xawma ko ci ay wax
1: amone ñu tilé ko wax ak ti xew la ilaha illallah
5: ñoo ja bañ démé ba président ablaye wad ñew defal ko titre foncier bi kon xam nga ne kon loolu lum sonn la yemu ci sonn ki tire foncé waye plan nim plan wi dekk bi li nga nañ wax légui quartier nim ko yamalé nga xamantene ni manam Khalil General Mourid bu fi nek amel nga ñukal Seigne Sallou amel nga ko ñaan ndax manam quartier nim lañ maggé daara ko doosi mag daara minam di mag xayira di mag amul fenn quartier bu nek rek di mag borom quartier ba diko yilif Seigne Sallou mo dag lool né li fi nek fu nekkal Seigne Touba ya ko yilif
0: deug la
5: loolu manam xolal tay loolu bu amutone
0: deug la
5: xolal réseau yu bari yi nga xamanteni Seigne Sallou baye won nako ci dëkk bi ngir manam maggu dëkk bi lu ñëw rek ñu def ko ci ab réseau ñi ngi sant Seigne Moustapha bu baax ndax natam yu bëss yi muy nat diko nat ci dëkk bi gis nañ ne mi ngi baye xel réseau yi diko yaatal te joxe na ndigal bu kenn laalati ben réseau ndax loolu dafa mën ta ñak ci ab dëkk waye li nga xamanteni ni man day wax la man te wax naa ko tamit fi ma ko war a waxee te gis naa ne tamit ñu ngi jël ay matuwaay dem naa ba gis Cheikh Mamadou Bassir Mbacké mi nga xamante ni moo fi nekkal Seigne Abdou Khadir moom Seigne Abdou Khadir mi nga xamante ne mooy porte parole Khalif General de Mourid ma ne ko Seigne Sallou dafa am lu mu waxoon maa ngi koy sant bu baax tamit ndax keroog ba mu koy wax Seigne Moundakha maa ngi moma ànd mu leeral ko Seigne Moundakha kon ndax moom tamit moom jotteel na def na li mu war 120 mètres bi nga xamante ni Seigne Sallou Mbacké da ko war a doon ci dëkk bi mbedd moo xamante ni téeméeri mètre la ak ñaar fukk la yaatoo Seigne Sallou dane won Touba day mourid yépp ko bokk te mu ne Sénégal fi mu nekk nii ñi ngi naan 10 million lañu waaye ci kanam tuuti Sénégal danañ mat 10 million jëm 50 million mu ne dëkk boo xamante ni nag maanaam Sénégal bu matee maanaam nee na Sénégal saa su matee fanwéré million gem kilo fukki million néna liko woor mom moy Sénégal 50% yi mom mouride yi duñ ko yees kon mouride ñaata nit lañu doon kon 25 million mune ñoñu buñu bokké benn dëkk bo xamni nak mouride yépp mom ñoo bokk Touba té wajiluñu fa mbedd yu mag yo xamanteni ëllëg ak Sibir la dëkk bay soxla yépp fa lañ koy jaarale néna kon dëkk bobu fu mu jëm
0: dëgg la
5: mbedd yu 120 mètres bobu nak amna fimu nekk di ñu fay dëkk ay kër
0: dëgg la
5: difa sanc ay kër muy nek benn benn nek yatt gis na yeug na seigne muntaha tamit mi ngi taxaw naka mouride yépp ñaanal ba paré mouride yi tamit nañ am fulé képp lañ bëgga jaay ci 120 mètres bi ñu xamné fi du dëkk way
0: dëgg la
5: ndax fi bëgg bëggu seigne salé ta da cey sonn loolu ku fa dëkk sax sax ngeba sax duñ am barké sax ngeba dëkk ba du leen jik képp ko xamanteni yaangi 120 mètres nga bayyi xel loolu ndax Touba ëlëk ci ba wurta am BRT wurta am TER wurta am canalisation bo xam day wër dëkk bëpp 120 mètres bi képp la xaj ba légui buñ ko faté fuñ jëm seigne salé nak wax na ci guddii wax na ci bëccëk
0: ak ndox mi sax ndox
5: légui nak benen bi ci am yang kay wax legui seigne sare lim la netali ci ñaari keur seigne bi ci daru khalibul khabir day am lo xamanteni ni ndekete manam da ngay fogg na lu yagg la lol te yagul seigne bara jenn mom cheikh isa jenn yalla seigne borom yok seen gërem mak wajiram wu tedd wowo dafa nekkal nu wolere seigne mon bay se lol dafa ñew waxtu suba tel dafa nan say café bu joge jenn bo mi yoron 54 bu ñuul seigne abdou jeng balla faali tamit kilifa gu mag la ci yoonu mourid seigne abdullah da ko dal liggey lo ay liggey yu reey ci ndiaré mu yag ndiaré bu massa ñew nak seigne mo day wax ñu wo seigne abdou jeng balla faali ñom ñett ñu bokk tok di waxtaan waxtaan yoyé man bo ba gone gu ndaw la way yama ki doon dégg dama tambalé diko gis légui li ngi doon fiñ doon wax nan Touba fa la jëm loolu dafa mel na ay gënt waye loolu manal légui dang koy dund kon nga xamne seigne bi lim digé won ci Touba lim santané won yépp mi ngi ñew kon nak ñun wa dëkk bi seigne salé loolu mu bëggoon ben xesse bi ma ci netti nga xamanteni dana doy sekk té am responsable lo xamne nak seigne bi la man nako waye lo xamne responsable xamne commune bi la commune bi ya nga dañ wax légui tour yi seigne salé wu tuddé dëkk bi ñun ñi continue nan sarret gaak alom gaak dakar gaak tour yoyu lu tay commune bi jël ko def ben programme bo xamanteni dañ koy def ay tableau quartier mu ne tour ba ko seigne salé wu joxon janatul firdaws janatul nahim xolam tour yu neex yoy daru khudous bu xaté bu barak Touba Ndiarém taif yoy Touba lu tay ñu jël ko def ko lolou lolou du liggéeyu seigne bi liggéey commune bi la
0: deug la
5: amna ke leneen lo xamné tamit manam seigne muntaha mbacké yalla nako seigne borom yagal dafa am talibé bu tuddum seigne mustapha mbay jëlen am kër luyé ko wa sonatel suma jumut wa sonatel da jamono yoy fekk seigne bi bi muy doora wax ne dafa bëggan cornice Touba bi ay assurance ak ay banque ak yu mel non duñ fi nekkati ñu galankor ko ko mu dem ci seigne muntaha ngir rek Touba kep ko xamanteni ni am nga jafé jafé ci sa kilifa ngay dem man mi la seigne muntaha tax ki téla lay waxé man da ko wax man mi la seigne muntaha wo yoonu megi seigne salew ngir ma waxtaan ak mom ci lolu waye dama lay bëgg nga dégg luma tontu li seigne salew tontu ak xam xam bi ki nek ak ngereg li gi nek mu ne Touba day tol na fo xamanteni ni ci kanam ñepp dañ daw wusi fi ñi señ be leen fi indi waye ñi kom kom be leen fi indi te buñ ko gatandul day société yi nga xamanteni ni seeni capitaux ñi ko mom ay nasaran lañ ak juif ñu fexé ñuy bëgg nek ci cornice bi ëlëg ak sibir day la dalan yahudiya yalla naw yalla bal la dalan wa palestine neena wa palestine dagn na def yahud buñ daqé fañ leen don daqé mu am xaaliss bëgg dara ñew jënd fa ay kër ñu leen koy jaay ñi di leen jaay kër ñi di leen jaay boutique bañ am fa doolé neena motax bañ leen bëggé toxal seen xel xalaat ñu indi leen fofu mu neena motax manam assurance yek banque yi nga xamné bëggu seen capital ay yahud ko mom neena mo lolu tax bëggu ñu nekk ci cornice bu jëk bi xol seug mom fami xalaté da mo ne li may def kat defal lu bako sama bop waye ñom la koy defal benen bi ci am solo nga xamne seug salew daf ci dogu wal abdou mbay mo nekkan directeur général cbao nekkon na premier ministre ñu bari xam nañ ko dafa jënd ab terrain mi ngi jakkalok tay ci université cheikh al khadim ci université seug muntaha ubbe ci cornice bi ci bir ñew van señ plan bi naka do fay def bëgg defar bank señ bi la ko fum tollu señ bi wax ko señ bi nako ah fofu do mom do fay téré do fay téré ko fi def bank fakk na bob ñom def nañ seen plan yi jën nañ kër gi ba def yépp ba ñew diko wan señ bi señ bi dañ fofu mom dama téré ku fa def bank waye xamna abdou mbay ndaysan ku yarru la ak ku tuddu cierno si ku mu andal mo nekkon secrétaire général ñu nako señ bi kay ñun ndegam bëggoko duñ ko def man mi leer señ bi bolé bank sabaya wo be nek yon daru musse bi man mi ma lañ ko jëndal ñu baye ko bëgg señ bobu señ bi bañ ko ngir war may dëkk bi ak sammu dëkk bi loolu tax señ bi diko bañ
1: ak gis nañ gisut
5: wallahi ndax yeen nga sellu len enjay ci dëkk bi gis ngeen len ñu bëré enjay ndax bobu abat nañ fi marché okas bek fi ak fure ay enjay chinois yi nak ñew ci gerté gi ndax dañ leen baye ñu jënd fi ci ormay dëkk bi ay kéré ki ñu ñaan ab enjay ko ma ab chinois ëlëg ak sibir loolu commune bi war na ci baye xel yoon yi war nañ ci baye xel loolu mo do lan liggéey Serigne Salih salihin ak salihadi tamit nga xam dañu bëgg Serigne Salih ñu leen xamal leen ñun ñëpp Serigne Salih mo ñeer waye ci ak njub bëgg Serigne Touba bëgg khasida bëgg alquran nango liggéey ak nango muñ ci lañu yar
1: ci lañu done salati
5: serigne bi da lan togg ay ndab bi set ma net liko serigne bejo togg ko wala serigne salew tudo togg ko wala mom ci bopam mu joxe dépenses ñu toggal ko ko agni nopi 11h ki suba serigne bi tek ko fa fam ginnaw timis ñu diko tek ba ñep xif duñu ko jox lim ko jiblu won yar gi ci ba nga yakam kon nañ baye xel serigne bi dañu jaamulo yalla gor gor loñu muñ loñu señ mi nak mom lam lañ wax tay la gëna deugër néwon na xéewali mom mi ngi ñëw kon jërul yakamti nañ muñ sant yalla leneen li nga xamanté bi damay koy faral di dégg ci radio bi tamit ñun ñëpp am nañ responsabilité di ko wédde da ngay dégg lu ñu naan damay tariyax señ Salih moma jangal li señ Salih moma jangal lé señ Salih moma jangal lé dama leen lay yeen ñi nga xamanté ni señ Beydé yar ku ma sa gis señ bi Timou Khatim ku ma sa gis señ bi Tim Ndiak ku ma sa gis señ bi Tim ay fasaki ay reereke pitaw ndax kenn ci yeen mas da ko gis señ mas da ko gis lu alcorane ak xam xam qasida kon kep kuy wax lolu ndax xamne bopam lay waxal waxal señ Salih Mbacke señ Salih Mbacke yarani won ci lolu jangale ñu lolu lenen li ci teggu jotam ma tegaay kep ku nan la señ bi ma yor di woyefal jaamu yalla di woyefal julli di woyefal wor jang qasida bëgg señ Touba xamal na señ Salew discours mu mujjiba ci korité wi ñëk tabaski lim wax yeen ñëpp degg ngeen te yeen comme ko ay salihin nga salihat bëgg señ Salew ngeen di gëstu loolu te di xam loolu xamne señ bi loolu lañu diggal lum ñu waxat ci discours mu mujjiba ma ngi balu ak sama mbokk julli yépp te di sakko tamit mbokk julli yépp bal maq lan la leen di diggal jang alquran jang khassidi ba fa tekki lu am solo xamna ne yene nga ci waye nak ma len ci soñ lan la ki tek dina sak sarax ndax sak sarax dafa bok ci li nga xamanteni ni suñu borom da ko bëgg lan la ki tek dina ñaan suñu borom dana suñu borom rek kenn defaluko lu ko gënal lak ak limu yor kon bok nañ koy lak xéewali no rek xéewali nawet ndimbalal bi rek ndimbalal biti lan la ki tek da len muyelante di neppante ay ayib lan la ki tek señ Salew señ Touba bam nekké ndiaré dara wo mag ñi ba ñew mu daggi len soñi len jaawale len suñu borom ba ñepp tit dem seen kër nes tuuti rek saytane ñew neena lu saytane daan wax ki lim len di wax mënu len ko mom moko mom roy len ko mom rek señ Salew daan deet nit boko bëgge da ngay rek ngay roy ci lam bëgg kon salihin yak salihadi ñi len di denk lolu di den ko baye lo xel xamna serigne salew fi la nekkon li dal mo li nga xamanteni ni ci ak jangat ci gatal man lolu la ci xam lo xamanteni ni war nañu fatlikon njabar gi fatlikon talibey assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dere jeuf ndaysan tabarakallah serigne sahibu sise ñi ngi lay sant bax di la gëreum
6: machallah
1: ci taxaway bu am solo bi nga xamne naka jek rek yang koy taxaw waye fatali gi ngay fatali xol yi dundu serigne salew nga xamne dama wax ni sa su nek buñ la gisee nga wax xel yépp day delu wat ca bang ko téélé dictaphone ba diko jattalé cadeau mi yu sel yu am solo ya nima ko waxé nak yeen am ngeen responsabilité ci wax ndax serigne bi nak day melni la ko waral lepp def nako tay fatalé gi day bax ndax day am ko xamné mar xondoñ la am ci serigne sarew waxtu na da war de nan ci baxal gog nga xamné nak

0: bi ak xel mu rafet mi ci la lijeenté limu lijeenté wax joju mënu waxon ci lañ jaar am association ñu tok ñaari at demander agrément comme ONG ñu am ONG ñu togat tuti am accord de siège avec le gouvernement du Sénégal nga xam mujjuna lepp lo xamni li état di liggéey nim kay liggéey rek ñun non lay liggéey xam lepp luy taxe bobu état dafa ko tégué kérok ban ñu joxe kay ro ñu andil ko ko ni ka li dé légui moy accord de siège bi nga xamni légui lepp lo luy taxe ci sima wa fer ak lu jëm ci hôpital bi dam na koy téggil comme su fekkon état moy tabax seigne dafa réé dal ni xamone li motax ma jaarale won len ci yoonu ko ma ni jaar xolo gi xam kon mom xam gi aduna dafa yeme li seigne chay wax ci walu ndad mom dafa ben mbolo
1: melni bobo mbolo mom dafa melni amana taxaway yaatu ndax ma ngi fateliku wattaay magal go xamni ño don def set setal
0: waaw okay lolu liggey bu reey lon jamono bobo parce que bobo xam nga malimi fu bari ci dekk bi balé lol nga xamni danaka jëlu maliti amna ci yo xamni dafa ay montagne la doon doon yag fi lol ba muju mel no yeme dafa bok ci liggey ñu sëriñ bi liggey lo bobo moy fexé ba sétal dekk bi nga xamni waccay wowo ay camion yu bari la ñu mobiliser quartier yu bari ci Touba la fa nekkon ci ay mbir nga xamni amna ci mbir yu xamni amna fa ay fukki at yu bari ci yoon wo lañ ko dindi ban ko dindé itam amna jotaay bo xamni bin ko jotaay ak serigne bi bin mu santé ci hôpital ba paré da fa wax ni ma ngi leen di sante ci hôpital bi nga xamni def nañ ko fi dal ñuy sante ci mbeulit momé nga xamni ñu won ci dëkk bi té mo yagoon fi lool té ñu liggéey fi liggéey bu reey bobé santu na ci santu bu reey waye santu ni ci kër Serigne Touba gi ci daru manan itam kër ci kër Serigne Touba gi itam mo ko joxoon bobu ba kër Serigne Touba gi fi nga xamné moy dëkk way khalifi ak jakka ji ak immeuble bi nga xamné moy dalu akay gan yi lolé ci téwayam ak bëggum la fi nek li ñu fi def yépp tay salle de conférence bék immobilier ak yépp Serigne Saliou moko tracé won plan lawon bo xamne bu taxawalon ba nopi barina lu ni def tay ci yoon wi danaka ci ay khalatam lo
1: deug la
0: yoon wu mag bi jaar ci fi péage bi jaar mo yoon wi jëm ngabu yoon wowe ak rond point ya nga xamne yépp ño ci woron jaar amna ci ay rond point yu ñu sak amna yu sak waye soko xolé moy yoonu ngabu bi jëm ci péage bi xam nga ni amna ci fo xamni dafa xawa sak waye yoy yep gis nga amna ci yoon wo xamni dafa woron dem ci yoonu ndiaré mbo de nga am ci benen teuy bo xamni dafa woron dem defina ci Touba ki fal de ko bay fal yi
1: Touba fal
0: wa yu mel non da waye xolo bok vision nga xamni mel na ni ci ay waxam wax na ni señ mag bi dafa musa jaar jugé ngabu ñew fi ci yoon wo té gis ngeen yoon wowo tay ni mu nekké yoon central bo xamni tay ji ku jugé Dakar so waccé fofu ngay jaar waaw xalaatam ci réew mi dafa soré won lol 120 mètres bi Touba xet bi nga xamni ñoy kurel la bo xamni ku ñu wax Seigne Mame Thierno moko jité moy kurel bobu nga xam ñoo demone Seigne Moustapha ay jamo Seigne Moustapha do lay wax naan ndoxu lag de guerre bi de moma gënal nan ndak indi lag de guerre moma gënal defena ñoy ñepp sétane ko man dama bokkon ci ñi cey yëngu waye bin démé di gëstu bokkon na ci ñu xalaat boba moy su féké jëlé non ndox mi lag de guerre mu jaar ci fu melna 120 mètres bobu kon li Seigne Chouaib la wax légui fofu day barab yo xamni réserve yo xamni upp na ay nit di ko sak ndax limu mën jariñ ëlëk lu bare la seigne bi dans sa vision prospective seigne Saliou barina lu mu xalaton lo xamni Touba agagu fa fin tol ñuy sant nak bu baax parce que limu liggey ci rew mi fi ci keur seigne Touba ak li ni jariñ ci wax gox ya na nek lu reey la lu mel non def naka ndarge keur seigne Touba go xamni ma nga ndar muy kër go nga xamni mu jënd ci sundo ni nga xamni kër ga ci bopam dafa am bis may dem dar bima ko taggo ni ko damay dem dar bëgg sét ci kër ga mënuma lool de mat nako nima sallaw kër gogu de mak señ mënu so ak señ cheikh mbacké dañ fa mësa dem xolal lool kër gogu kër señ masoura la won señ salou néna mok señ mënu so ak señ cheikh mbacké dañ fa mësa dem néna muy xol palang bi di wax naan ak neexon ma am fi kër gu melni daf ko dal waye kër ga gis nga yalla nitu yalla lu mësa bëgg ci loxom lay mujj kër ga ci loxom la mujj mu denk señ Abdoulaye
1: ma sha Allah
0: taverni ge en France kër ga dem na fa man mi dem na fa fekk ñu nodd fa julli fa di jang fa xassida jang fa jang julli fa juma wa kon mom ligéyam ci réew mi ak vision vision prospective bi nga xamni amon nako pour toba lu reey la
1: ma sha Allah
0: yalla yalla motali ay yeneen
1: amin amin
0: nga xamni lepp lo xamni lu mu nisaron la ci dëkk bi ñuy and ñun ci ñikay matérialiser
1: amin amin
0: and ko Seigne Muntaha ak njabot Seigne Touba gi
1: amin amin amin
0: ci barki borom Touba barki Cheikh Sall
1: tokkal
0: machallah
1: jerejeuf Serigne Amma Seck ñi ngi lay sant bu baaxa baax di la gëreum di la ñaanal yow suñu morom defal la tawfiq bu baaxa baax waye diko ñaanal bokki telespectateur yi nga xamne ñi nga bayyi xel télévision Assamadia TV waye di ñaanal bokki yi nga xamne ay auditeur lañ ci 102.9 nek ci deglu radio bi ak bokki internet yi nga xamne ñi ci Facebook bi ñi ci YouTube bi ñi nek ci yenen plateforme Assamadia TV ñom ñep ñi ngi leen sant baax den sarax te tawassul ci tuub gi waye waxtu wu nek ken ko len li nga yene sa bop ngay ni ko sa morom nga xamni lu matamat la waye bëgg na nga ñewal ma ci hikma yi nga xam dañ nako andi ci jangale Seigne Touba té loolu lepp di roosat jëm ci xam xam lu melni doom adam bu nek yalla boole nako ñaari biir nga xam loolu waxi Seigne bi lay firi waye nim ko firi ba mu dende ak nit ki ba nga xam nit ki jangul sax Seigne Sall da ko daan jigeela yalla ba nga xam ne waxtu wu nek day mëna yek bopam ci sun borom subhanahu wa ta'ala fofu bëgg na nga ñewal ma ci bala nga daane say kaddu inshallah
2: bismillah arrahman arrahim jërëjëf Seigne Kossa jërëjëf Seigne Jean Ibo jërë nañ fi lool ci waxtaan wa dëggeel waaye jërëjëf Seigne Mass ndax walu gi nga doon wax it mënuñ su ko ñàkkata ku mel na yow rek moo ko mënoon wax rawatan si Moussa Diouf mi nga xam ne moom macha allah gone la waaye gone gu loxom set la mën naa bokk ak mag ña waaw moom de li wax rek Serigne Saliou moom li ko gën a dimbali ci dem astafa kay li gën a dimbali waaye li gën a dimbali njaboot gi ci moom ndax la dimbali njaboot gi ci moom dimbali na ko ci ñoom ndax dafa am lu mu bëgg a def ci ñoom bu ko ca defee ndimbalem la waaye njaboot ga mu koy defee ndimbalem waaye li gën a dimbali njaboot gi ci moom daal mooy li mu yéene boppam da ko yéene ñëpp loolu mooy li nga xam ne melam loo xam ne loo gis mu di ko yëngut wala loo gis mu di ko wax wala noo gis mu jàppee la ko rek mel na ne ñu waxa ne waxoon na ne bari na ñu koy nettali ci donga yi man feeg maa ngi dund dama fas yéene di jariñe te njariñ loolu bu mu sawe ni yéen kenn du leen cëppale loolu bari nañu ne dégg nañ ko ci moom waaye loolu mooy li mu yéene boppam loolu mooy li mu yéene jabootam gépp li wolof di wax it naan fa ma jaar ku fa jaar taqban moom de fa mu jaar man fa mag ñi jaar dafa jaar te yàlla dogal na taqul ban li firndi rek mooy li nga xam ne ñun ñëpp dégg nañ ko te mu doon ko wax ak defe naa waa commune bi defe naa la ko doon waxal bi mu naan la ma waxoon sama doom yi ak sama sëdd yi ne leen te bi mu koy nett ak ba mu ko waxee lu néew ne ma dafa kàddu juróom li ma waxoon sama doom yi ak sama sëdd yi ne leen boole gi ngeen Seigne Touba boole gi yéen dama koy ànd ak yéen ci kaw boole gi ñu boole ma jiitu ngeen topp ma waaye bu may dem di leen gestu bu may dox di leen gestu su ma leen jiitoo taxaw nég leen su ma taxaw lu yàgg ñëw leen ma dupp daje ak yéen su ma fekk ngeen dem ma jiite leen topp ci yéen waaye duñ tàggo. loola koo àndee ak noonu koo àndee noonu te taxam fa nga jëm danga àgg waaye da nga ko yóbbaale. waaye lam ca teg moo gën a doy waar ne man de bu ma jiitoo lu yàq diine wala mu yàq àddina wala mu yàq taalibe du bàyyi ko ci man. loolu mooy li fi nekk loolu mooy njiit loo xam ne loolu boo xasee wax te wax ko fukki at ak juróom fàttali waat ko te kenn mënut ne ba mu des bi sàngam kooku xam nañ ne fa mu jaar fama ngi jaar jaar na fa tekku ben waye mo yaaka da fam jaar kay nga fa jaar man nga tak ben defar kat la lim defar wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid li inni jangale tawhid ko sunu borom nel fo xol da gis fa lu yon yalla ken la waye serigne salih da bo xole touba da nga xamne ab murid la bo xole rewmi adna mi da nga xamne ab julit la bo xole ak njabotam da nga xamne ki ab defar kat la so xole jimam da nga xamne ki ku jox yalla bopam la te diselu ci dara lol mom man fo xol man dar ga moko gis fa bandar ga ñi diko sant bu baax ndax defar dafa yombut nit man na bëgg defar ta du mëna defar nit man na mëna defar te du bëgg defar nit man na bëgg defar mëna defar way du ci am tawfiq agalé mom nak man na defar bëgg na defar defar na te agalé na yukamilu amal joji nga wax sa da ngay tektal salu li yukamilu al amal day tektal na man na defar te bëgg na defar te defar na te agalé na yalla ndugo yalla fayal li gëna fess ci ña nga xamne nopi na ci ñoom la ci gëna fess moy dañuy doon ay jambar ta duñ fukkule te neew na ñaar ñu boole yoy ñaar ñu fukkule wut dañuy baye ndiko ñi fukkule dañ du doon jambar sun sayu nak bu ko bo baye ko ci mom da nga def la la war ngir am yalla waye da nga def li la war ngir am sa morami jam yalla waye da nga def ngir li la war ngir am aduna waye nak du la jaral bam dess lu new du la jaral ngay jaay sa ngor diko jende ben ci yoy lolu da fa fen lol ci nim defal ndax lolu da ko da def ñuy gis waye da ko da wax ñuy deg ku degu ti mom oo mune bihdi ayali bila bukay nan xamna na jangale bañi dur man na am ndox seigne touba ñaan nako te xna ñaanam a ñaanam nanguna ko bihdi ayali bila bukay na wana bu gene len duru de naxtan de njub ndox seigne touba jann nako borop da da wax ne jang ku jangale da ngay jihad bo dure daw nga te daw ci jihad ko xamna ci bakkar yi mag la bok bëgguma sax da na wa mon yewli xmi yawmi sun dubrahu illa ma taharifa liqital am tahizun ila fiada fofu la daayam dawud ag ci faqat ba bi khadam min allah dawud ag ci tukuba la la ma da wax lu bar da wax non yoon yu mi len jaara du luma lamb du yoon ma xam la la na wax ci ay hikam mom ñi ngi sante yalla min boole ak seigne touba di sante seigne touba min boole ak yeen
1: ay way
2: da na wax ci ay hikam nan sedele da am lu koy taxa aw yoon moy da ngay bëgg ña ngay sidd ta baña bëgg ci la ngay sidd la ya wax na yalla ku ko regalu yermane wa tax ne kum fa ku ko fatte yermane wa tax ne kum fatte bop sangal du dem dal ci lu dum mom di ay hikam yo xamne manam bo ci japp mën ci jarign ci diine mën ci jarign ci aduna kon yalla nanu ko yalla fayal seigne sahib li do wax ci xalé yi nga xamné yalla da leena natou ci bëgg ci saliwa ni salihun ay salih xalé bo gis légui né mëna fofu rek ben kurel ci kurel lé bok bu dé goor ci salih bu dé jigen salih hada waye nit day roy kilifa am té yow sa kilifa sumay bo moy di la lim yéne bopam da ko day yéne njabotam yépp li nga wax waxi yéne rek la ku sañoon mbolé ñi nga xamné dañoo bur na dañuy wut sa salu ku sañoon fakk ba nga nik seen karam nga won leen ko ndax ñu mang ko moytu ndax wuti am kat jafé na waye la ko gëna jafé nak moy am ta bañ ko denc na jambar gu waye def ba am warna fu jambar go ngir denc la ma ndax saytu li nga am mo gëna jafé fu fago da nak setan kat buñ défé na daf ñuy bayyi ni rek ñuy banéxu ci señ bi ak jëm kanam mu ne ci Allah mënu la té dem waye mën na tek ci sa kanam ak go xamné bu la fakkastal le sab do dutu gaaw kon loolu lañ koy bayyi xel baax señ Saliou dal mom de naqtuut ñepp xam lam nekkon ndax li nga wax ni mom waxtu ne man ko dugg ci ab neegam lolou lu doya doya day war la waye mbirum yep non la dem ko nan seigne saliou dafa nangam lama da def lo to lolou du lu yon yow mi koy wax ya gëna xamne du nona ñukuy diggi ta xam ta jaxsoul ñu ñu da nga xamne du nona seigne saliou lim da def rek la def la lim da def la da def la jaxso gi mda jaxso dongay danaka bu ab dong la jappu mbop la lañ da jëfëndiko lay jëfëndiko lam leen da diggal lay def lam leen da téré it la da téré bop kon ku mel non nak bu dé dang koy wut dang koy wuté nam bëgg waye do ko wuté yow nga gisé motax ndien kan yu am solo yo xamné ma nga yaakar né xalé yi dañ ko dégg té dañ ko jëruñu net li day bare bare bare ko sey bare bare bare neena may bare bare bare te gën mënu ko wedd ndax mom kenn ku ne wit nak yow lu gonen ndaw ndaw ndaw ci sel wedd nak mom lu mag ci sel wedd nak mom motax sosal ko day ñu lu xawa yomb waye nak bo xamé fukki gon yo xamné wedd nañu ñu net li lañ wax mu deug de nga seet fukki mag ño xamné wedd nañu ñu net li lañ wax di deug waye ñu waxé du wuté de du wuté de gon gi da na wax ak mom lo xamné bam ko boko ko wal da ngay defé né li du wax ko nak lu ci mi djublu waye ab ndimbal li won ci mom bis bu djébé mu xamné na ag na ci waye dal al halal bayin dal wal haram bayin wa baynahuma umur mushtabihat mushtabihat ñu nek ci digg bi ñi nga na dañu bëgg te mënu ñu ñak kuñ seen defé na seigne saliw mi nga ci yow ñu dik diko sakku ci yow tan ñi ko sakku ñu ci bari dañu xor mel ni man dañu seen daraaje bu li ñu bëgg man nañu leena duggal ci lo xamne bu ko deug lañ xamone lool nak la meñ moko yow ay xol ba dañ ko wër li wax dun kon dal ñi ngi sante di ndokel kilifa yi ñaan yalla sun borom fayal nako ñaan yalla sun borom lam bëggoon te bëgg mu wé yalla nañu yalla boole ci ñakoy wéel la nga xane jot nako denc ci nun te muy alali bopam du sun alal yalla nañu yalla dimbali ba loola ñu ñongal ko bañ ko yaq ndax ko yaq yaqu salal alal jamm nga yaq te nak amanatu ma responsabilité la buñ ko def ci yar war nga ko baye xel assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh jerejeuf baye alhadji lo ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum ci waxtaanu am solo bi nga xamni andi nga ko yewit ma sha Allah nonu lañuy sante baye ma sek bu baax ginaaw bu ñu sante serigne chaibou si ci momit ci waxtaanu am solo wi di sante bokk téléspectateur yi nga xamni ñomit ñom lañ andalan ni baye xel jotaay bu am solo bi di ñaanal serigne sadio sunu borom yokay leeram tass ci barkem serigne cheikh mbacke mi nga xamni mo tok ci ab jotaayam sunu borom motali ay mebetam mbolam jabatu serigne sadio gep ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax serigne alhadji mbacke khadimul qadim diko ñaanal sunu borom defal ko guddu fan go and ak wër ci barke serigne touba ak mbolam dong bo xamni masna jaar ci serigne sadio e ba ila yawmina haza ak kep ko xamni masna jubé ci waxi seigne saliw wala jeufam djumu gis wala lenn lo xamanteni masna jeexital ci xolam bam jeuf bam jaar ci djubu rek ñoo ñepp ñu ngi leen ñaanal jamm ak tawfiq seigne sa ko no bay la nga taggo ñu doora ñaan jota bi inshallah taala micro
3: waaw mu ngi koy xana day melni Serigne Chaibou kaddo mi mujj bi mu ko wacce jotay bi meuna jexé fofu nax kaddo mi mujj mom ñun ñepp dañ ci dugg ñikoy sétane sax ñepp dañ ci tabbi muy ni ko Seigne Alhadji lo waxe nga xamni responsable nim ko waxe mom ni kenn ku ne responsable la ci rawati na ñom ñi nga xamni defaruk serigne bi lañu kenn ku ne responsable la ci ñi fi serigne bi bayyi ñu da wutiko ak pass pass nga orienté len ci yoon wi nga xamné buñ ci jaaré dañu ag ci lu mel ndox waye ni liko Seigne Alhadji waxit la ko ñepp wax moy sax ciofel ci ñoom sax yërmëna ci ñoom rek nga leen gatando sax sa kaddu yi yalla nañ ko dégg
1: amin amin
3: te jariñoko
1: amin barku mom to
3: ñu ngi sant nak bu baax ki nga xamni mo waral jotay bi tay te ma leen di séral ni semaine bi bëpp jotay yu melni rek lay am mbolé mag ñi ci kër gi ñan ñi da déplacer jumtuway bi fekk leen fa né ñu waxtaan ci Seigne Sall yi lo xamni ku dajé ak mom ci penc mi mu doon jëri ñel la yeen ñi nak mu xamni bis bi ci la leen tan té bis bi xatna lool motax mu tan leen ñi nga xamni ku leen sétane ci gaawu bi nga xamne ci lañ koy fataliku du wuté jotay yoyam mu daan gis rek la fi gisat
1: alhamdullah
3: lool motax mu tan dajé gi ngeen mën ko waxtané
1: ma sha Allah ma sha Allah
3: waye mo moonu jitu ci waxtané sayidina serigne saliwu ndax da bok ci njabotam bu nopi amone ak jigéñe ci mom doon ko xéréñ ci nu muy jëflanté ak mom bi rek mo ngi may netali jotay bo xamné da ñew fekk serigne bi soppé ko ni nga xamni waaw de faral di faral di dikkel ba wa kër gi nga xamni kenn rek da naka xawlu mëna ak ci mom nga xamni bu ñëwé biñ ko tijilé dañ ko xamné ko ah ñew nga ni tay da mëni tay yi demom nakarna ak lool mu leen lég rek bu soob yalla mom da am tawfiq ci ñom neena bu ñëwé da mu ko nestalé na bisub gam la neena bu ñëwé ne ko ñëpp wono sant yalla way ya ci raw dé neena mu ni tek bi amul ko xal lutax nga wax ko neena mu ne ko bama tabbe ci pinchum daru kudos ba bi may exsi ci buntu bi ñu mu ju ubil da naka xawuma fi mëna jaar ndax mo la wax te ñepp day jappalé la ci guddi gi nang ko soñé won ci ñuy julli ak selmal ci yonent bi kenn baña def dara lu fanané guddi dundal ko dongal li fi bayyi neena mo ne ñok kettok nak melni la nekkon ci mu dañ ko seppi sanni ci Allah da ci tambali nak waxtan nga xamni da mujj wa kër ñepp jaxlé ku ne daw ñu gis ko wa mu nekkat ci benen xal bo xamni mom señu bisaman nak moonu jitu ci waxtane gi gën nu ko jige ci dret gën nu ko xam jikku nu fi mom itam am ak mom nak digënté bo xamni doomi bopam yi sax len koy jige wax deug degguma ci kenn ku ci am bop digënté mu meenama bu serigne salih musa na tok ak serigne shoaibu mom señum du muy ñew señ shoaibu ko na sa waji kat nga ñew ba yor nga lako jox neena buma yurul luma ko jox señ shoaibu boy lamb posam jox la ciat ni mom ko ëpp na tass yaakaram ndax ni mel ci yow nga xamni kon ci bam dalagul jang le serigne shoaibu ragne won ciofel gum am ci serigne salihu lolé ne ko gungé ba bi serigne bi fatou sax fekkon na mu tag ko jëm penko bam wax ko bo démé yam bëgg mu défal ko ko fa way néna dafa melni rek wara fekk mbiram taxna ba sun borom duko daldi dimbali nek ajja jeex rek mu bayyi fañam nek ñu ngam fi la ko mbirum fekk ba ginnawum danaka la fay sago ci ñu jaarale ko fi ñu ko wara jaarale ba ni mu muñu lepp ci mom la ko yalla def kon ko ke melna ni li mu ta ñak ci muy taxawu jotay yu melni te ni mu koy taxawole serigne salu itam ne la koy taxawole mbolem jëmot serigne bi ne la koy taxawole mbolem cheikh serigne bi cheikh sama dal pench serigne bi ak ëtt serigne bi mom pench mu ne da japp ne mom la fa feñ mako wara feñal ëtt mu ne da japp ne la fa feñ mako wara feñal mo waram mu daccone yi mu dacc ci jumtu way bi ba de ko feñal xana rek di ci bisu fatlikou bi di ci ndokel ak ndukkal njabotam gi tambale ko ci serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne mo ne ci buntu keur gi te li ñuy def di ko defal di ci wut ak bëggum ak ngeerëmum te jotay it man na dem bag ci mom ndax lu ko ñor la barab bi barab bu ko ñor la waxtu yegge ni njabotou serigne cheikh dajé nan fi dana fexé ba len fi jotay bi fu mëna nek ñuy ko mu xol ko ndax neena lool da da koy jural banex motax xamna ni seen jotay bi bu bokké ci yin ko yit dana xamni fu ngeen nek lum sori lum guddi lum la neul mom ngeen fa nekkal momi ñu koy ñaanal mu yagg fi lol te ko defé fi nga wacce say kaddu muy salihin ak salihadi xana ci jalaaj beuy wi ma lay bëgg wax te suma ko tuddé da nga xamni da melni jëmmi serigne touba sax bayiwon na len xel serigne saliyu mo tax mu yëkëti ko ba mu fess ba beuy bi fess ba wa najji salihin bih wa salihat bahda najatiya bihaqqi shariya kon ñom ñi nga xamne ay ndaw lan ba nopi diko tuddo def ay kurel seen melam mom men rek la wara doon moy ku jugati ngir bëgg baax ñom ñu mat ko roy kay ku jugati ngir bëgg baax rek mat ñu mat ko roy kay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf mbokki telespectateur bu Assamadia TV way jere ngeen jëf mbokki internet yi yakarna kon mi ngi nonu la yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxa rek kon man leen ko fatali al mar man ahabba nit num bëgg loolu da koy mom señ salu liñ bëgg yalla ko taxana jog liko taxana jog it moy dimbalinu kenn ku ne yek nga ci benn waxtaan rek bo ma sa dégg ci mom wala gënt go ma sa gënt ci mom nga yek ni ki nak khat fak kabla khat bas fadla fa dur wala wa daf ujay gi seigne touba waxon ci mom nga ko geume nga yek ni kon feewal nga ko ginaa to do to ko deugmal waye fi nga deugmalit bok na ci lilay tax am tawfiq ci seigne sey nako sama mbokum talib mu bax ma waxe wan nga xamni bañ koy siaré ci mu tuddu fadul khafar wax na ni mom amna tawfiq mak mom ak ñeneen ni ba seigne sey ubbe fi ne taramba xet goge ba tay mi ngi koy yek lool nak moy tawfiq gi nga xamni kenn ku nek war nako baye xel yalla nanu ko yalla fayal yalla nanu ko yalla fayal wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin amin amin dako Mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct.

mbokk yi ñi nga gën ci émission yété seen mbokk seen xarit Mokhtar Kilène Cheikh Saleh di leen nuyuwaat di leen ziaré bu baax muy liñ tudd ci olof Ndiaye neena nga am sondeel bu ndaw lu mu tuuti mu lay leeral nga bañ a xeeb leer ga moo gën nga naan wëffun ma lëndëm gi kon nee na loo am lu mu tuuti nga jàpp ca nee na moo gënu ñàkk loolu ci wax yu yaatu la nit dana am as tuutam wala mu am fu as tuutam di jóge mu seen lu ne gàññal jàmbur tax mu wàcc foofee tuutam sa dem ca jàmbur ba dana ñàkk tuutam sa te du am ca lu baril jàmbur ba moo tax ñu ne nga am sa condeel su ndaw a ndaw mu lay leeral moo gën sa ngiirug dund foo toll naan wëffun ma lëndëm gi loolu lañ tudde ci olof boroom ŋàdd yëgul boroom pañe ŋàdd gura nga yëy ba seeral doyal gura boroom pañe bi itam la mën a yëy doo nga lay yëy ngeen bokk seeralandoo kon li naan boroomu ŋàdd yëgul boroom pañe nit lu mu am lu mu tuuti na ca jàpp beneen boroom xam-xam ne ci wolof Ndiaye nee na bul tiit ngir wax ne yow da ngaa échec mooy da nga doon jéem dara te tëleeku nee na bul tiit mukk li feeg yaa ngi fexe loola am sa ñàkk koo mën a def tey sa ñàkk koo mën a xam tey sa ñàkk koo mën a am tey tegtaliwul ne bu subaa doo ko xam mbaa doo ko am nooy def mu ne boo jéemee sottiwul tey bu subaak jàmm xëyaatal ndax kat borom xam-xam yi dañ ne fajar gu bees gu nekk day ànd ak mébét mu bees kon ki jéem tey mënut ki doon wut tey amut ki doon xam tey xamul bu subaak jàmm na delluwaat te bum jàppi boppam mukk ku échec olof Ndiaye nee na nga laaj fotoo luy laaj nee na moo gën nga juum benn yoon kon barib laaj ngir xam fi ngay teg sa tànk moo gën dëgëru fit ba juum benn yoon bu olof Ndiaye nee na ku am doole kat du ko dem ca làmb ja daan ku am doole kat du ko dem ca xare ba rek dàq ay noonam nee na kooku duñ ko tudde ku am doole ku ñàkk doole it mooy kan mooy koo xam ne waroon naa mën a andi jàmm te andiwu ko kon ki am doole mën a jar ci andi jàmm te andiwu ko duñ ko considérer ku am doole ki néew doole ak néew doole mën a andi jàmm te andiwu ko kenn du ko considérer borom kartan kon ki am doole mooy ki mën a andi jàmm te andi jàmm waaye duwul ne borom avion yi guerre yi mu tiim di roose rek kookooy ka am doole déedéet doole ña nga koy xoole ca ka am jàmm mën a wàccee jàmm ci kaw suuf kooku lañ jàppe muy ki am doole soo demee ci pays développé yi nga xam ne dañuy rawante ci arme pays bi ci ëpp jàmm mooy bi ci ëpp arme ba noppi te nangoo dem table de négociation maam nangoo dem fu ñuy waxee jàmm te di ko fa def waaye ki jël dooleem di ko jëfandikoo waxtu wu nekk da nga fekk ñu koy yàqal ci ay bien di ko yàqal ci ay nitam loo xam ne bu jëfandikul woon doole loola du ko dal moo tax ñu ne kon doole yi kese kenn soxlawu ko waaye jàmmi kese moom du doy wolof Ndiaye nee na jàmm du doy wolof Ndiaye nee na aw dakkental ci nit moog garaat buñ la tappal dong nga yam góor dëgg soxlawul aw dakkental soxlawul leneen luy dolliku ci seenu tur lu dutug njàmbaar garaat buñ la mën a takkal saw tur doy na la na nga tuddoon dong ngay tudd na nga santoon dong ngay sant
waye la ngay def nak sa jëf joju nak moy sa grade waye duñ lay waxal ta doono ko mëno ko do mëno ci dara luñ lay askanel ne la yaay diw mi diw niw diw diw te diwo wo dara olof njay neena lolu amul solo waye garat bi gëna reuy ci yaw moy ñu woyé la sa tour wi nga xamné mom dong nga tudd waye nak buñ ëndé sa jëf di jëf yu yaato yaato yaato olof njay neena xex munta andi jam waye jam ngi am ci deggo kon xex da nek nele deggo nek nele xex munta andi jam deggo rek mo meuna andi jam mo xam digeunte ñaari rew mo xam digeunte ñaari xet mo xam digeunte ñaari nit xex munu fa andi jam la fa meuna andi jam moy compréhension ki degg ki ke degg ke ñu bok aw deggin bok aw waxin bok aw jëfin te lepp di jur jam nenañ lor mo meuna andi jam olof njay neena bo xamé né manduté neub na ci suuf ba amatut bu manduté amatul ci suuf justice amatut valeur doomu adama nax sayna dutul amati kon valeur doomu adama mi ngi aju ci justice am manduté am atté bu tégué ci yoon am baña nogutonté baña am labirinté baña am nek lu am jamm doora mëna am waye li feek justice neubutuna valeur doomu adama demna justice moy lo xane moy taxawal nit muy nit soxla wuñ ko ci ay fas soxla wuñ ko ci ay xar soxla wuñ ko ci ay nak ci doomu adama lañ ko soxla motax valeur doomu adama ci kawsu moy justice até bu mandu kenn ko nañ jox la sa ak kiñ togn nak ñu jox ko ak xine ko dañ la togn kiko togn ñu jox ko ne ko ak xina nga togn kenn ku ci nek justice jox na la sa wal lool moy tax valeur doomu adama dess ci kawsu waye bu fekke justice da fay dafa paralyser day doxo ben côté wala muy am xejj ak sen su boba valeur doomu adama amatut salfaña ay haq dana bari toñange yi dana bari jaayanta doola dana bari waye itam yenen yu yees yoyu dana bari ci xet wo nga xamne amuñu justice borom xam xam ni neenañ sans kat nekul ci def lo bëgg defé ko nang ko bëggé lool do nga du sans dé ñu né luy sans mu né li ngay bëgg def nga xam ko koku moy sans def la ngay bëgg def defé ko nang ko bëgg defé dong du sans sans moy li ngay bëgg def nga xam ni ngui koy defé lég lég nit dana def lo xamné bu déwéné mu réccu lam défon daw bu déwéné mu reccu lam waxone daw waye nak li ngay def nga defé ko ning ko wara defé borom xam xami nenañ lolou moy sens borom xam xami nenañu kersa dey tarub jigen la di ngeneelal gor jigen bu amé kersa dey taru gor bu amé kersa dey bax sen bok sen xarit muhtar kem cheikh salim ñew ci émission yété del nuy len siaré wassalam.

0: day melne sha'ir yoy nga xamne bokku na ci barab yi gëna mag ci l'islam legi ñew nga ba aksi fofu tek ci sa bëtt waye taxaw fay di wéta sa borom loolu lepp dafa am jéxé bi muy def ci julit bi waye ci julit yi lolo tax aj makka ñari ñi bari na lool kon mbokk yi li lañu ubbé ci bind bu ñëkk bi nga xamné ñu ko doon def am muqaddima ci aj makka xamna bind bi ci topat nak moy insha allah ta'ala moy xéti aj yi am wajibatul hajj manam warti fi nga xamné ki aj makka mom la wara def la cey farata la cey sunna ak la ci aju lepp lolou ci bindum ñaarel bi la nima ko xewon ci tambali bi bindum ñettel bu mujju bi nak insha allah ta'ala ci lañuy wax ngeneel yi nga xamne wala a'mal yi nga xamne soko defé yow bi nga xamne da nga am ngantul aj man nga ci am tiyabay ko aj fofu moy nek bindu bu mujju ba insha allah ta'ala kon na ngi santat ñepp di jéggulu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala bokki tay ji la aljuma ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru koori wi ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday ku bax ki sallallahu alayhi wa sallam muy tolok fukki fan ak juroom ñaar ci wéru avril 2026 kurel gi di al marji' di kurel gok dafa lekkale ay woromi xam xam yo xam dañuy gëssu ci lepp lu jëm ci tontu ay laaji diine mo ñëwaat di andi tontu laaju ñaar fukkel ak juroom yaar laaj bi mo doonon lan moy sart yi nga xamne képp ku bëgg jël werdul ma'quz sart yoyé mën ta ñak dañ wax ne sart yi day manes na ci tak rek juroom yetti chart juroom ñetti chart chart nak buñ ko waxe moy lo xane dang ko wara matal dang ko wara matal ngir jëf ji ñu man ci seenu ak bax man ci seenu ak yewen kon kep ko xam day jël werdu wi di werdul ma'quz du werdu wi bayiko cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu jaar ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yoge ci borom bi tabaarak wa ta'ala ci nim ko waxe le bopam kon juroom yetti sart yi lu meuna ñak mos nga matale ko ba ca ñeek moy nang ko jele ci ko xamne amna ndegalul jefe gi ak joxe gi tayit am ci cyalla la gu jokk ba ci señ bi ba ci señ bu magba radiyallahu anhu kon ki lay jox werdu wi na nek ko xamne amna ndegalul joxe ak jefe kako ko joxit am ci ndegal lola kako ko jox am ci ndegal lola ba ci señ bu magba radiyallahu anhu ñaarelu charte bi modi mutaqok nak jang werdu wi diko jang ca waxtu ya nga xane ci lañ ko santane ñettel bi moy bis bu set mu jang alquran kem katanam ñentel bi moy budé goora mutaqo julli gu nek mu def ko ca mbolo ma rawata ca jakka ja jurom ñentel bi moy lolou ñentel bi moy musaxo julli ci mbolo ma rawati na ci jakka ja budé juromel bi modi sa yu julle ge ba nopi bala fajar jot dal na fi nafila fukki rak ak ñaar yo xam da koy teje witar fukki rak ak ñaar yoy nak budé ko mokal alquran dañuy bëgg rak bu nek mu tari ci robay alquran bakkar fukki rak ak ñaar jeex mu def witaram budé ko mokul alquran nak lum ci jang rek baxna na xol lum man rek donte ay ikhlas la cey jangit dana wir lol moy jurom nya jurom melo charte bi jurom benel bi moy nak bo mu andak kudul ku bax day fexé ba ñimi andal ñepp dañuy doon ñu bax ño xamne dañ koy xir rek ci lo xam day may ngeureumal suñu borom tabaarak wa ta'ala way kenn du jël werdu bi nak di andak ay nit ño xamne mën nañ ko soob ci moy yàlla. Juróom ñaareel bi mooy lépp lu ko war ci ay farataam, ci faratay jëmmam moo xam ci wàllu pas-pas, wala ci wàllu laab, ci wàllu julli ak yu ko demee, yu na demee yépp da ko day dem xamlu ji ko mënta ñàkk. Juróom ñetteel bi te mooy ba ca mujj mooy day bàyyi mboolem bàkkaar yu mag yi, bàkkaar yu rëy yi. Dëgg la sax bàkkaar du tuut, waaye am na bàkkaar yoo xam ne moo gën a doy waar ci alak doomu aadama bi ak yàq ay jëfam ak dox diggante ak borom tabaraka wa taala. Bàkkaar yooyu yépp da koy bàyyi. Bàkkaar yi ndawe nag mu góorgóorlu ci kem kàttanam, mu góorgóorlu ci kem kàttanam, lu mu ci mën a bàyyi rek mu góorgóorlu bàyyi ko. Waaye bàkkaar yu mag yi moom yépp lay bàyyi, loolu mënta ñàkk. Sart yi ñu wax nag mooy sart yi nga xam ne képp ku bëgg a jëfe wérdul ma ak xuus du mën a ñàkk mu matale ko, ngir ñu mën a seenu njariñ li nga xam ne moom lañ cay yaakaar. Bu dul lool rek njariñ la mën naa bañ a agsi fa moom. Jële woon nañ nag ki Cheikh Salihu Mbake radiallahu anhu moo wax ne képp koo xam ne sart yii da cee am yoo xam ne xëy na da koo mën a gut a matale, waaye am na yéene ja loolu bum ko tee jël wérdu wi, na jël wérdu wi yim mën a matale mu di ko matale, yim mënta matale te moos am na yéene matale ko mu góorgóorlu ca rek ba keroog yàlla di ko dimbale mu mën a matale yépp. Su bubaa nag loolu moom lu ci am solo la, dana dimbale ki nga xam ne ñaari seytaane da koy man di ko jax-jaxee di ko gëmloo ne ko sart yi dafa jafe ba tax du jël werd wi. Ñu xam ne sart yi képp ko jëlut werd wi sax sart yi du tee dalay war, l'islam sant na la ko. Kon werd wi dalay dimbale rek ngir nga nekk nit ku baax, ngir nga nekk nit koo xam ne nit ku sàmm la, nit koo xam ne kuy jëfe ndigali la. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wallahu a'lam.
3: Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu, di ziare ñëpp rek, te ñu indi fii ay programme yoo xamante bi ñu ngi ci aynu rahmati fii ci kër Serigne Abdou Samad Mbake. Ñu feggoog Serigne Cheikhouna Lo, ñu fas yéene am ay laaj yoo xamante bi dañ koy waxtaane ak moom ci lu jëm ci Serigne Abdoulaye borom dër bi, ndax moom waxtaane ko. Mbokk yi dina am solo ndax sunu borom li mu defoon ci moom ci wàllu xam-xam ak jamono bi nga xamante bi moom la tombaleen muy jamono joo xamante bi jamono ju jafe woon ay yëf la, waaye fexe woon na ba lu baree bare bari sunu borom xamal leen ko mu man loo ko lu jëm ci wàllu mbay càmm. Loolu nag dafay baax fii jamono toll ñu waxtaane ko, ndax moom yematoon rek ci ak cëriñ, waaye da doon jëfandikoo maanaam am xelam nga xam ne nite gi ak xam-xam bi. Kon Serigne Cheikhouna Lo, ñu ngi lay ziare. Tey nag ñu bëgg a ñëw ci waxtaane Serigne Abdoulaye borom dër bi, ñu bëgg laal am ay laaj yoo xamante bi dan na ko laaj ngir askan wi mën cee jariñu. Kon Serigne Cheikhouna, ñu ngi lay nuyu di la ziare. Kon bisimilah.
4: Assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne
3: Alhaji
4: Malick Gueye, ñu ngi lay delloo nuyoo ak ziar ak Serigne Baytel mi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi. Di ziar bu baax sunu wayjur wi di Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Chouaibou ci taxawaayam, ci di yittewoo mbiri xeet wi wala askan wi wala jullit ñi wala sax ci benn baat nit ñi. Te loolu doon loo xam ne hadis la, wala boog si wene ne hadis la, mooy man lam yahtam bi umuril muslimin fa laysa wala bi umuri xawmin fa huwa laysa minhum. Képp ku dul yittewoo mbirum ñamu nekkal rek bu ñuy lim mën nañ ko caa bañ a boole. ja laaj nak laaj bu am solo muy Cheikh Abdullahi mom Cheikh Al Khadim don kenn ci njabotuk serigne bi waye njabotuk serigne bi dañu bindoni genn jëm ju yor ay tour yu wuté ko ci tuddu rek da fay melni kenen ka ca dess mom nga tuddu di ziar bu bax serigne mohammed al habib nga xamne mo toge jotaay cheikh abdullah ñaan yalla mu yagal ko fi lol and ak ko wër ak njabot gi yeb waye di fatlikou yit serigne cheikh mbake mi nga xamne darur rahman moko ñeuk wuutu toge ab jotaayam maté ko won ko seuk waye ci fann gogu rek mu daan andi ay jangale yu ama am solo da daan wax ne nañu ma dimbali ba buñuy waxtane cheikh abdullah bu ko kenn jël diko tek ci kaw men mbokam mu donon jangale mu ama am solo ndax bi serigne abdullah di fi bayiko bobu fekk na ci ay at ci zahir lim ci am bari wut ñi nga xamne ñoy di ay wayjuram ñoko taxaw lolu don lu sori ci mom ñu leen di ñaanal ñom ñep suñu borom dolli leenu clair tass na ci seeni barket
5: amin
4: cheikh abdullah nak dafa don ko xamne fess del ak mbot ak kemtan waye kemtan nga liñ ci jël moy li nga xamne dess nako mana jariño te moy lu ñuy mana roy la ci jëk moy ku ragalon yalla la ak diko jaamu di yar gane aduna nak ceyen ñaari kër ya fa nek genn nga tuddu darul quddus genn nga tuddu darul rahman nga tuddu darul rahman fo fe la feñe jamono ci jamono yi 1907 1908 serigne ndam abdourahman moko jangal alquran karim bamu bind serigne bi moko dalal ci bopam dan nako woyit ay jamono muy ñew ndiarem diko fa fek di delu wat darul alimil khabir
5: mom serigne touba
4: mom serigne wa dan nako fa wo mu difa dem serigne abdullah ci bi serigne bi demé mi ngi doon wax ñaan na leen man la ndekete duwot na jëmmi dekkum ndiarem la bëggoon waye ndekete señ bi la bëggoon ndax gej gum faraan gej ginaaw bu fa señ bi joge mu doon na ko xamne sanc na ay dekk yu bari fenn fu mu demit da koy nat set ndax limuy wut man nako fi bu fekke ne amna dara lu ca dess da fay baye dem seti fenen te buy seti fenen nit du ko baye non waye day set mbokk mo xamne ne li dina ci mana yengutu mu jox ko mbokk mom fi ci tit amon na fa dara amon nako njum gent waye darur rahman nak le sanc fekk boba limuy am ci limu ay at ci zahir day yes tuti ñaar fukki at wala mu teggu tuti bu ndike fofu it ñam fa fekk ñep le serigne bi waxon moy etite d'envie d'impact environnemental da ko def kenn ko namu dem tok ak yow wax ak yow xam lan moy sa djublu xam ana nan les di and ak yow ba nim fa dekke ñu dox ko souf yo xamne dana doy seuk mu tok fa di jaamu yalla lamu jitel rek moy ku ragal yalla yalla dina la wërsegalé foko foggé ak foko foggé wul
5: foko foggé wul
4: lim ñëk def moy mbayum nawet nga xamne taw bi moko don ñoral
5: bi mu fay sen cheikhuna bala nga fax ci ñu manam mbay mi manam lum geussu la wala lu ko yalla xamal la
4: jerejeuf serigne malik alhaji malik mbay mi nim ko fekke won fi bax rek la ko tambale won te modi bu nawet joté wala buy jup bu ci woron gambe ñu dem rouj faru bu fekke lañ wara faru la bu beut sebe ñu tax su fekke ne faru wuñ won wala bu de luñuy ji ñu jiko top toko ba mu ag waye bimu koy def nak nun ni ñuy noté kom kom leg leg dañuy bayyi lu bare bare lo xamne manon nañ ko limalé te duñ ko limalé mi ngi tambulé ci ñako don bay kenn ku ci nek lay don lamuy dundé bis bu set bu xeyé ba wacc buñ ko ci don fay ñaata lañ ko ci fay bind lolu denc ba ci bañ ko jëlé ci tool ya ba dik lenn lu nek ñu xeymako banen nangam la lolu ñu jël ko set la ci ak la ci duggon lepp bimu ko naté ñu wax né bam sété dal lim ci am du sori ay 15 lay doon wala lu démé non donte la yow mi xol té natalé wo lolu da ngay japp né li kat lu bari la ci misal bu fekkone né nit dafa amu xew ci misal nga yonné ko ab jooni jooni bobu da na doon lo xamné buñ ko talalé ci mbolo ñepp xamné li kat ab lim bu mag la waye su fekké né ki ñew ci xew yi mu ngi joggé ba sigi cior pass ñaari jooni wara ñew bu diké wara passat ñaari jooni delu muy ñenti jooni légi ki nga xamné mom fi ci dëkk bi la dëkk dafa dox rek ñew ñew jox la jooni ak ki nga xamne dafa joge ba sigi cior ñew yekati ñaat témèr jox la su fekke ne da nga xor rek te limalé wo li nekk ci bir da ngay japp ne kon borom jooni bi mo ëppulé lu mu jindi wala lu mu joxe ci xew serigne bi nak non la daan naté lepp lo xamne lu mu doon liggéele ñu ko défé mo né nak kon li dal baxna waye amna lu ko gën liko gën moy lan moy mbay mo xamne day dé soga mëna dundal ki muy dundal wol du mbay mbay dafa war di dundalale ki nga xamne mo koy taxawé
5: barkala
4: ci la nak duggé ci walu mbayum deur boba valédicine mi ngi dox da moy valé bo xamne ma nga jéparé té jandér jaar fi mu jaar yépp ba ñew aksi fi di ndok nga xamne boba yit leg leg bu maral amé ab digënté xana ndox mi nab bi dina daw waye su fekkante né maral amut ndox amna bo gassé touti da ngay am ndox mu gass ay téen ay séyan sax la waaw la gass séyan yo xamne séyan yi daw dugg la ba ci yag ñu diko def ay téen leg leg ndox mi dawé waye ak mbaxuk suñu borom taxon na dem na ba fofu am lu nuru ak dex ndax garab yi nga xamne don na ko fa jëmbat ak difa def maraîchage ndax ndox mi fepp fo xamne fu am ay garab la fofu ndox taw da fay yomb te bu fekente na reen yi dem na barabalo yit ndox mi su fekente na mi ngi taw dotout infiltrer wu du dugg ci bir waye da fay dess ci kaw mana former lo xamne da fay nek deek wala mu nek dex wala yu deme non lepp nak ay kemtan la yo xamantene bi donañ ko nangu waye lamuy am kemtan terewut da ci daan jefandiko am xelam di ci dox di ngir man sukkandiku ci bopam bokon na ci ay méthode amit moy di set lo xamne lu am jariñ la amal ni jariñ motax bi muy sanc dekk bi ay ron la ko sanké nga xamné mom la dem ji
5: moy kenn yi dal
4: waaw moy kenn yi nga xamné ay ron ni ko xamul garabu koni
5: moy koni waaw
4: di roñi mom la jël wërélé ko fofu yépp waye bimu ko fi wërélé yit bi muy mag mu di am xiss wala ndon dafa jël ñi nga xamne ño fa nekkon former leen ci naka lañuy rabbe ay pagné mudi ay damba ak naka lañuy rabbe basangi rombu jaan muy basangi rafet yo xamne ni boko lalé lepp luy dox wala luy bafngu duko yab ñu daan ko jël diko jaay diko di jëlat lañ ca amé diko delosi bi wat wala di witt ci meññat mi fi nek diko yobbu ci dëkk téeru yi fu mel ni ndiarém rawati na mbake nga xamné bobu traitant yi fi nekkon muy libano syrien yi ñom ñep mo leen daan jox li nga xamné moy fruit ak légume amna ben revue bo xamné Paris Dakar le journal bobu tudon
5: waaw
4: wax nañ ci né amna at mo xamné 300 000 tonnes ci fruit ak légume Serigne Abdou produire nako ci bir Darou Rahman
5: ci bir Darou Rahman
4: ci bir Darou Rahman
5: Serigne Cheikh na fofu tam ñu amaat fa benen layat moy yi nga xamanté bi da ko lan bay yan nga ci jappan
4: yi nga xamné daf ko daan bay jappon nañ ci ñambi waaw muy pulox
5: waaw
4: ñambi jojju li tax ñu japp ko ci moy da ko defoon ci programme bo xamne lepp luñu dindi buñu buddé rek ci saasi ci bis bi dañuy dikoy daldi jëmbataat nga xamne diiru
5: nangul lolu wa
4: nga xamne diiru atmi fuñu buddi tay ci bis bi ci atmi balañuy wëraat bay aksi diko buddi bis ni tay lay donat dewet te boba dina fekk mo am ay reen nga xamne system bobu la defoon te nak mu tombe ak jamono ju doyon war muy jamono guerre premier deuxième guerre mondiale muy 39 45
5: waaw
4: digeunte bobu nga xamne dem na ba nit ñi mbay mi demetul nonu maral amon na waye nonu la defoon ba dekk ba daf ko daf defon tolu ñambe bobu waye tolu ñambe bi daf ko jagalé won kilifa mi nga xamné ñoo fi nekkon ak sax mi nga xamantene ay njabot lañ mo xam ci cheikh si wala fu man di doon da daan jagalé sa su nek ñan na lañ ñew jël ko nga xamné nit ñi duñ fi dajé te kenn ku ci nek dana ci jariñu
5: mëna jariñu
4: te boy dem nit sax da nga mëna amalé ci banti yobalé ba yow bo ñëwé wén yoon wi bu ëllëgé bo la ngay am da nga tay mëna joxé wayé dootu laajati sax
5: nga xamné mom
4: ñëw diko
5: barakallahu nga xamné manam mom da lay jàngal ni nappé waaw wala du lay faal di jox jëm
4: waaw
5: amna benn yu suma dégg ci Serigne Abdou Samad mu né mësna invité manam njabatu Serigne bi nga xamné jëm yi fa lañ ko jëlé togg ci añ banana ji muy fruit non lek ci toob bi lañu jëlé ñeu di xiwlo nga xamné liñu jëfëndiko ci journée bobu yépp gënu toll bi biñu démé ba ngon nak mu ne dama leen bëgg na xamal rek na leen lepp amna fi
4: waaw
5: lolu kon jangat biñ ci mëna def Serigne Bay yow lan nga mëna xoussalé ci Serigne Abdourahmane manam xam xam bi yalla def ci mom Serigne Abdoulaye xam xam bi yalla def ci mom ak jamono ji fu ndoni boko do nat ci jamono ji manam ban jangat nga ci am dal
6: alhamdulillah bismillah inna waliyallah assalamu alaykum wa rahmatullah jerejef Eladji Malick jerejef Serigne Cheikhouna jerejef telespectateur ñuy setan ci bureau mak bitim rew Eladji Malick jangat bi ñeuk moy japp na ne li ñu wax référence mën nañ ko jël comme Cheikh Abdoulaye ci anam bi ñëk moy référence familiale waaw xam lu tax señ bi da tambulé né mom da waxon né bu len ma jël mukk dima tek ci kaw sama mbokk yi problème famille bi ngay dégg yépp jël nit tek ko ci ko xamné wërwu ko tek ci kawam ngir wërseuk wala kom wala daraja mom mo yaq fam yu bari kon buñ dalo Cheikh Abdoulaye li fi nekkon dem ci sun borom boole won nako muy mbokk tam ne kuko jokk ma jokk la kuko dog ma dog la Cheikh Abdoulaye ko bay won xel la bi ben te lolu moy fondé lepp loy gis muy société muy famille ci benno gogou té suñu borom denk nañu ko digal nañu ko tekku na yit ku tekkaliko kon muy ben ñaaral bi moy jangale mi seigne touba don jangale ne bi muy laaj ñaar fuk juroom ñetti ba maton juroom million mu wax len ne bu ngeen nappé ngeen ñew ma wax len lima ci jublu mba japp len dama soxla xaaliss motam makoy laaj mag ñene tek mu ne dedet dama len bëgg tek ci yoon wo xamne lepp lu ngeen bëggati té mënu len ko ñak bu ngeen koy wut ngeen man ko am té seen ngor bañ ca dess seen diine bañ ca dess moy lum doonati rek na ngeen set la ngeen yitto kenn ku nek am lu def ngeen dajal ko fajj lay seen yitté sam seen diine chab lay jël lolu mom dal di dem nak ci wetu bopam ben ya ko wax sank yenkewal mi nga xamne sun borom yenkewal nako ci ubbil ko ci walu mbay te lolu sun borom yag nako def ak ay yonentam yag nako def ak ay nit ñu bax ni am lum len buntu yu men ubbil mom sun borom ubbil ko buntu lu wet gogu ci walu digam ak borom waye nak mu tegat ité ak choono bu mat seuk ci toru ñaxam ngir genné njariñ lolu ndax la xad xal na len san fi kabarin kon dañ cey jangene kon ndekete nit ki dafa wara liggey doomi kan la seigne touba lolou dako jël jëfëndikoko ci roy seigne touba ci jaamu yalla ak ragal boromam waye limuy dund nak dafa jël jëmmam di tour aw ñaxam kemp lay katanam ngir mëna dundal bopam dundal ak jëwatam lolou di luñu wara roy lolou bu fekkone ñepp ci lañ nek bari waana ko tour aw ñaxam ñaxu jëm ci kanam nit ngir bëgg dara su jaaroon fofu lamuy tour da koy law muy ñaar ñettal bu ñëwé ci walu batay yankewal bobu non hikma bi ko sunu defalon señ bi wax nako 39 45 guerre mondiale amon na ni deuxième guerre mondiale jafé jafé amna mba xam nga ne ñam bi moy li nga xamne man na wutu dundu nit fukki wër ak ñaar bo day am ndox lepp lu ñam doon def ñam bi da koy def xol ma experience bo mu jëfëne ko waaw dugg na ci bir nga xamne tey bu doon sax da ko def xépp mbay wo xamne frais day bari mais ñam bi bo xasse noël fi mi nek sab ko bam tax amatul la jëre baratul ben ñaaral bi moy technicité bi ne ci bir moy période bi mu koy gas day fekk suuf ci noy day fekk suuf ci toy bu gasse mu genn bu jëmbataat day sax
7: essa ya ya manam dafa yoron calendrier
6: merci beaucoup
7: calendrier bi sunu borom daf ko xamal du ci nek heure bu ngui koy dag ak heure bu mu fa wara delu wat pour lolé meuna nekat lam bëgg
6: lay nak bu ngui ko bëgge delu wat pour man ko jarino mom don nañu wonné xalaat yi sunu borom la bayiko waye jëf gi nak yeen man ngeen ko njangalé mom la doon indi ba diru crise bi am kilifa mi mbokon na lon cheikhou khadim de nga diko seigne wax agit teggi ni joxe te yalla tax de nga ma duñ fekante dañ ci deg wat ne lim daan def quran baye xel borom ci jefi la lol mu wutek jamono legi nga xamne da ngay won ni bañ tok nga doro gene joxe yow mom lu contraire la fam kenn du fa day sa morom la nga sa aji ñep da na fañu te kenn du xamne fi la bayiko mu amat leneen lu am solo lo xamne nekkat na ci bir Cheikh Abdoulaye ci walu liggey bimu don def nga xamne mi ngi wan nit ñi ne doom aram bi ñew ci ko suuf dafa wara am njariñ lu mu liggey bayiko fi ñaata juni ton la señ wax ne moko jaay fu ñu ci at mom
7: par bes la ci señ
8: Cheikhou barakallahu señ may xamna fi nga jéxalé fofu lañuy ñëwaaté ci señ Cheikhouna lo ndag bi ma bëgg nga def ko ci señ Abdoulaye ndax bi mi liggé ci walu mbay ndax njabatu bopam da na ci daan and ak ñom wala talib yi la ci daan and na wala ñom ñëpp seen mbolem lan masé ñu nekk ci bi tol bi
9: jërëjëf Alhaji Malik jërëjëf Serigne Mbaytet ngir dikkat tuuti rek ci walu mbay te buñ né mbay lepp lay dugg ci bir xew xew bobu amon nga xamne lepp dañu dem rek jël ñew jëfëndiko mo xam jën yi la mo xam dañuy wax ne xorom rek mo doon lo xamne dañuy dem wuti ko fenn andiko boko yobbo ci tool yi dang koy mëna dal di am lo jëfëndiko waye yëmutoon Daru Rahman rek li ñuy wax transfert de compétence Seigne Abdoulaye da ko won def ndax nga bu gi nga xamne fala dekk boba bokam ma soxna mbeer ngabu ma nga fa nek ci keur cheikh ibrahima lo sama mam don xaritou seigne abdullahi bu bax nak da dan def takusan bu jot bu joge dar rahman ñew ba ngabu day sangu xur wo nga xamne aw xur la won dan na am ndox waye da leena wax na ñabal ndaw ñu yabal ndaw mu jël arrosoir def ci ndox def ci ay jeun ne len buñ démé nañ ko soti ci sayane yene fo ay garabu guyab mu jox len ko ñu jëmbat ko ba wax nañ ne ñewon na ci cheikh ibrahima lo ganesi ko fa ngan go xamne lolu am dar rahman momit def nako fofu ci fa ngam ndax mok njabot gi ñoko doon and waaw mok njabot gi ñoko doon and waye njabot gi nim ko doon and ak ñom bobu xeyna ñu ci bari seeni at taxagu ko deme nonu waye ñi nga xamne moy soxna yi ku mel soxna maymunatu yalla nako yalla doli leer ak soxna muslim nga xamne moy sama wajur dal na fi ñu yag teugul ñom ñoo ci magon ñoñu sax da len don defal ay formation di len tagat ci walu togu yomb na waye daf dan jël ab chef cuisinier nga xamne moy ñew di len wax bu ñuy togu lan yeen quantité lañuy wara def
10: nga xamne tew ko ci manam xalat rek ci xam xam la ko tegam
9: boy togu nangam yeen quantité ngay jëfëndiko bir bi ngi koy wara togu nu muy tollu den nangam ci mbolo nga am loy soxla ci quantité ci len lu nek lool da len ko ci da len ci don tagat ñi don bay ci tool yi nga xamne da len don tarbiyé kenn ku ci nek da la don woutal sa pakku bop bo xamne da nga cey mëna di am loy mëna jëfëndiko ci ñi nga xamantene bi amuguñ kër wala bok demuguñ ba yenn sarji fekk le waye ku ci dem sax ba nek mak dalay wax nga jël sa benen tool bop na amna ci ko xamne bimu ko waxé nako da ngay dem fé wut souf nga jëf nga dem nga liggéey mom dafa néwon rek dédé li señ bi yow rek ya ko mëna am yi dem mëna ko wa def jëfé ndigal
10: ni téggé
9: waaw demal nga jëfé ndigal am souf ci jox nañ lako mëna ko wa mëna ko demal nga gabbu ko mu gabbu mëna ko arroser jiwel mu ji am ci profil lo xamné ni kawena waye mu ñew nako li lepp yawa mu nako wa waye nak de len roy rek jëfé gi rek mo len ci war nga xamne nga gis fofu nit ñi sawaru ñu ci leg leg di jëf wala bi wéku ci kemtan gi de len di gënal waye lool yépp ak tayal lay doon rek go xamantene nit ñi dañ koy tayal ni mat te bu ko défé li tax do jëm da nga nan ki mom li xarbax la xarbax ken munu ko ray
10: gënul ko ray
9: ma kon man duma ko jema ray go defé tok bayéku té lolu bok na ci lim doon xex di waxit né ku jog bay commerce té di soga tambalé da nga yor baré gut bul ko duggal ci lu toy waaw motax Daru Rahman boy xol lu ci ëpp day wax na nañ ko duggal ci lo xamné ni lu toy muy walu kenkayeri dorogeri yu mel nonu ne len nañ dem ci dëkk terre yi Dakar bo demé fu melni ri yi ñu nek ñanga fa difa wëyel loolu ndax neena ku yor lu bari wut ñew jënde ko légui bu wala nga dem fekk kuy jaay jën nga jënd damba gën wala kessu gën tek ko
10: deug la
9: bu fekkante ne ngon jot na
10: jaru
9: bo amul mat moko ki te bobu saatu yi da di commencer di bari neena bu boba man nga yoro do lu bari xey xey rek
10: perte
9: mu sey waye nen nak lepp daf ko don tek ci daf ko don tek ci ci xam xam tek ko ci jom ak endurance manam mana deku aw metit ndax amna jamono ñu andil ko wala ñu dik ko subvention état français
8: bobo
9: tuba bi ñofi nek ne ko dañu bëgg dal jox la ci xaaliss ay million yu bari mu sant len gëreem len ne len lolu nu ñu koy dé mu ne ko luñ koy lebal la mu ne len li tax du jël bor buñ ko ko don may sax sëriñ bi défal nako lo xamné bolé nako ak ño xamné lu mu bëgg dañ ko ko défal tay mu ngi wétti aw ñaxam di liggéey légui bu féké né jël na xaalisu jambour néna bor tax daw ko daw ci yabu néna bor boko amé lé nit ki néna su diké fék la ci sa njabot néna bu féké fayé gogo té bir ba jall na néna daga ku yobbu ci sa bir négu bir fo xamné bëtam mënon na fa baña
8: baña téggu ngir bor ba
9: waaw té néna dang ko wax lo xamné ni it ngir rek amisé ko loolu mënon nako baña xam wax nañ ne ci wote yi nga xam ne it xam gum xamoon rek àqam ak yelleefam daan nañ ko wuy ji ndar ginnaaw sëriñ bi bañ demee ba àgg toog moom waxuñ ko mu ne mu ñaan kilifaam yi ma dekkoon ne leen may leen ma ma wax ak gouverneur ñu ne ko bismillah mu ne ko yow yaay gouverneur mu ne ko waaw mu ne ko lenn rek laa lay wax woo nga ma te waxoo ma loo may doye joxoo ma lu ma dugg xamoo nu ma def ba ñëw bis bu set am na lu ma doon def am lu ca doon génn di war a ñëw ci man bu ëllëgee nag yoon wii nag samay kilifa ndigal laa jot ak it muy yoon bu njëkk waaye boo ma deetee woo waxoo ma loo may doye joxoo ma lu ma dugg li ma naroon a am ci bis bi wala li waxtu yi nga ma téye yépp la ma ca doon produire joxoo ma ko keneen ngay gis Ayadou Dione Abdoulaye ci wàllu addina ak dundin lépp amul lu mu ci daan def nga xam ne daf ko daan bàyyi rek aléatoirement déedéet wala par hasard du nekk da ko daan natt daan na toog ci barab xamoon lool nag nature bi dégg naa foofu daan na toog foofu ci Ndiabou wala di sangu wala beneen dëkk bu man di doon ay niir di commencé formé wu mu daal di jóg te daan na conduireel boppam
8: dawalal boppam
9: waaw wala ki koy dawalal bu départé wax nañ ne vitesse bi muy jël buy aksi ci Darou Rahman bu taxawee ba wàcc ba dugg ci kii bi rek taw bi ñëw
8: ci lay taw bi kii nga xam ne
9: waaw nga xam ne calculé na niir wee ak wee
8: ban
9: bala ñoo daje kañ la ñuy war a daje bu dawee nangam dana dem te du fekk du sàqi waaye bu dawee lu ko yeesit mën naa tawte waaye yépp di xamal nit ñi nag li ñuy wax njàppum weer ak njàppum jant surtout njàppum weer nga xam ne bu amaan nit ñi dañuy ñenn ñi dañuy tëgg ñenn ñi di kii naan ñëw leen xet ñëw leen ñam ñaanal xet li ko seen mbokkum jaam mi dañ koo jàpp ñii di jooy ñii jàpp ne àdduna di tukki yarhamkallah ñii jàpp ne àdduna a ngi tukki te yonent bi digle na ci sallallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne dañ koy julli ndax dafa bokk ci kéemtaan yi nga xam ne mooy kéemtaan yi sunu borom waaye daf daan jël ab torche ampoule jël lu mel ni ab xaal wala daal loo xam ne nii dafay bindoo noonu bu guddi jotee muy jël xaal boobu ak torche wala boog bu demee ba weer wi
8: weer wi waaw
9: waaw suuf si dox diggante
8: ak
9: jant bi su boobaa leer gi doon jóge ci jant bi di dem ci weer wi dootu mën a dem waaye diir bu néew ngay gis mu daal di dem ndax fi ñëkkona neubu moy ñëkk feñ di leen ko wax non ba nga xamne do doon titati waye leen lu nekk dañ ko jema xam xamne li kat mok ñun ño bok ci dënd bi leen lu ne dal la cey jariñ nit dana la ca tagat la cey mëna andi la rangé yit dana la ko wan ba mu leer nañ ci sa bop
8: barakallahu suñu cheikhuna xamna ne kaddu yu mujju lay doon rek ko fa ñew ci señ bay ndax xamna señ abdullah mom ko top fi ngay fanan ndax doni li nga misal rek ci jant bi dalé woné kon xam xam bu xoot la suñu borom defal ci mom xamne li nga ay ñu juum ak ci aju yépp mom ma nga won ci dënd ba waye la ci gëna ëpp solo moy manam comme tuddu ko 39 45 pulox bobu mu doon bay nga xamne pulox manes nako jëfëndiko te du aaji nga duggu ci filgo
11: dedet
8: te pulox bokku ci ñam yi nga xamanté bi manam da fay dimbali nit ci yah dimbali ko ci dret dimbali ko ci muy mëna am doom tax science moko jàngalé dimbali ko ci ñi neew doole ci walu sey ki way jëfëndiko day tax nga mëna am katam waye pulorit bax lo ci dret waye pulox bax ci ay gëd kon nga gis ne kon dafa aman xam xam bo xamanté bi manam tuddu ngoko sank bay mbay de diko dundé baxu ci santé kon da ngay gis né kon lim doon jëflenté ak nit ñi mi ngi doon xol li gën ci nit ñi mu leen koy jox ndax loolu moy tax nit ki yaram yu mëna dund ndax di dundal lu dé manam dund gi day doon lo xamanté bi du nek dund gu normal day dess waaw day am lu muy dess kon yaakaarna ne melni ni ci walu cham serigne bi deg na xarañna ci lool lu melni kuma ginar comme sun ginar yi ñu tuddé dakk japp ba ci xar yi ba ci nag yi ndax loolu mën nga ci andil manam dara serigne bay
11: jërëjëf Alhaji Malick jërëjëf mbokk ñi sétane ci biir réew mi ak bitim réew jërëjëf sa cheikhuna lo bala may ñëw ci loolu damay delluwaat rek ci xarañte fu serigne abdoulaye bu ñu jëlëron gi nga xamné mom la jëmbatoon lan ci ay njariñ ñoo ne ci biir rom tudal na la ndom bi ñi defer rombu jaan
8: rombu jaan waaw
11: yaax ya ci genn ñu ci def ay pagné ci la ñuy genn ay balé manam danaka mën na né ron entreprise la bo xamné li ngay soxla ci biir kër gi yépp daf koy produire
8: dëgg la
11: mais ni nga ko waxé sank tam suñu wax nako légui jamono bobu lumière yi bari wul ndox suuf yi dañuy bari moy jaan jaan dañu bari jamono bobu mais xolal technicité bu technicité wu defar rombu jaan wutal ko mujj wut banti serene wala khat meugal ko bam xawa juk am ben épicerie presque 10 wala 15 cm
8: waw
11: niñ koy rabé ndon li dafa am lu melni ay ñawka niñ koy rabé dañ koy inverser nga xamné tay bu jandon yek bu ko riso da koy gañ te bu dagge gom rek la ragal olof fi tudé ko rombu jaan moy jaan du koy yek fekk ni ci kaw xol ma ci moment bobu scientifiquement nim don protéger jabon gi ci lalukaay bi ñi tok bi ki tok waye ci côté yi mu am sécurité bo xamné tay mën na bo do ci bir ji du fa dugg ndox sa dugg moy yu am solo benen bi moy nim ko waxe sank ni batay mi ngi wone né batin lu am solo la waye tam amna lo xamni nit ki moko wara def deggal lim wax mbokk mi ci ndameram ñambi jot ko dok ko mu gabu tol bi defar ko dem arroser bimu amé bénéficiam delu ci wat deggal lim ko wax dafa melni kon ba légui rek ku melni Cheikh Abdou bi Seigne Touba né jang ak liggéey mo taxon mu ñew ci barab bi muy liggéey ak jamm yalla liggéey bobu mom ginaaw bu gitan digulu Seigne Touba ci mom bopam daf ko indil mbollem askan bi tamle won ki ci talibi ak njabot gi ku dem ba am gan ci bobu jamono xorom kep nga wuti waye leral lu ko moy mi ngi biir kër gi mba bi tol yi lolu yakar na ne lu mata baye xel la lu mata baye xel la bu de ci walu gi nga jëm ñew nak moy lu jëm ci walu jurgi xam nga ko xamne dem nga ba sa xam xam yegg ci bu waré xéen fim lay fekk ak fi nga wara dem digënté bobu nga mëna maîtriser temps bi
12: xam day yamale wi tensi akim bi
13: lolou da fay wonela nit dafa wara am ité ci lepp lu koy amal jariñ mu dox jëm ci lolou xam nga lolou wax non gatt mi ci bir parce que ya nga deg ñuy wax ne amna jamono yo xamne fimne jur gi mi yar ben bu ci ne day xam kañ la wara jur
12: deug na seigne abou sama tuddu ko sa
13: buñ juré bu toggé nangami wér bu soxla tay dara ndawlu gatt xar xamna ci jurgi muy xari yan ño ci am doom yo xamné nangam lo ram
12: won nañ ko mëna jëfëndiko
13: budé ci yenen gatt yi la xamna ñaata fan la war tol poi fan la tol budé ci gënaar yi la lén lu ci nek xamna waxtu yi xamné fim tol ni barap tel bo fa démé li mu bëgg am na fa lool nak ni maîtriser won temps bi maîtriser ko environnement bim nek ak lim yoron lolou da lay wanal manam beugum beugon environnement fonkum fonkon garab yi fonkum fonkon lim yoron muy malay mais bayyi won xel yit ci nit ñi mi jeufantel waxtu ñewé ci mom lan mo wara nek sen teranga lu ci nek day xam waxtu wa ak ñan ñoko wara def mu melni yoy nak buñ ko xolon tay setu wat tay dekk bi ni Touba liko wër ci souf té ñiko mom ñep ñawut Seigne Touba lañ ba mi xalaat lool diko def ak légui fi nga xamné souf non la séré dëkk bi Touba ñu naan 2 millions wala 1 million 800 wala 1 million 500 té mëna ko upp tay li ñu soxla ci produit yoy mu doon def mu liyum kèn mëna ko baye bi Touba am jeex muy yeneen yi nonu même jeun bi pisciculture
12: mbayum jeun bi waaw
13: war na mëna nekk yoy yëpp war nañu né bimu koy def mom ñu bari dañ jappone ne wilaya la mais jappu ñu won ne xam xam la jamono bob
12: waaw te gis nga xam xam
13: don te mom amon
12: na duguma la sax seigne bay xam xam dem na ba wanane manam luñuy jang la
13: luñuy jang la
12: waaw luñuy jang la ndax ñu jeun buñu dañe bi diko bay xam xam moko jangale
13: deug la
12: nap bi muy élevage bi xam xam mokoy jangale kon mom da jitu jamono fundu nak buñu jëlé nak seigne bi ci bopom jël ko tek waxuma la Touba waye aduna meun nañ ci dund
13: dogo ma la sax li nga non sax ni fi na bo xolé garab ron gogou tay ci walu artisanal manam liñ ci liggéey mu don lu cher mo xam pañé lay don
12: ba ci lan
13: lu neñ ci liggéey lal client togu ay meuble yo xamné lepp lolou ak len make it by hand ci loxo lañ koy defé té pourtant bi mi réaliser lolou projet manam métier bob bim koy instaurer fi dañ jappone mën ta nek transfert de compétences nga dégg
12: ci bay Seigne Cheikhna li ci gëna yémé Seigne Abdoulaye manam bo xolé lim doon jëfëndiko dray tuwab nekku ci dray tuwab nekku ci manam lepp naturel la ndax fi ndoni rombu jaan pontu nekku ci xam nga
13: dedet
12: amul denk
13: dedet
12: lepp mi ngi ci digënté ron gi bam jeex rek
13: bant bi
12: waaw
13: waaw xat bi
12: xat bi la waaw gis nga ko
13: set
12: kon fofu lan nga fa mëna jangaté ci Seigne Abdoulaye moy dafa gëm né nit gënaaw bako suñu borom saké comme lool nga tuddu légui lepp ci yitté la Seigne Abdoulaye yitté jim def bu suñu borom xamal ko loolu deug la bo féké né da nga jël rek wéy ko ñu manam jabatuk señ bi la da ngay jël wilaya gi tek te lepp sayir la kon xamna ne comme julli mi ngi wajjo xagne ñu gattal kaddu yi rek
13: waaw
12: bu nappé joxa Seigne Cheikhna mu
13: dal man fi may tënké rek moy li ñuy wax naan autosuffisance alimentaire japp nañ ne lu jafé la mais pourtant mom amon nako
12: deug la
13: mus lu do xorom xam nga lolu moy bu newon tay bañ ne Sénégal ñoon amay xorop
12: am ñu xorop
13: kon buñu ñoon bañ Sénégal li ñi lek lepp fi lañ koy baye mais lool moy autosuffisance alimentaire Seigne Ibrahim Mbacké defon nako fi nga xamné mom moy li di Dar Rahman kon xamna ci Eladji Malick ñu jox Seigne Kaddu Seigne Cheikh na kaddu rek mu mëna tagguto inshallah
9: jëf Serigne Mbacken di jaajeufal rek Serigne Abdou Samad am di ko sop Cheikh Abdoulaye xam ci it ay riwayat yu bari té lepp li lu mëna jariñ nit ñi diko ñaanal rek suñu borom yagal ko fi te liggey yu am solo yi nga xamne mu ngi koy taxawé rawati na ci chaîne bi di as-samadiyya suñu borom agalé ko fu kawé ndort ba waxuma la mouride yi waxuma la julit yi waye aduna bi yépp bi ci man di jariñ Serigne Abdoulaye dal li lenn la rek ci lol manes nako jël jangat ko worom xam xam yi ak xalaat kat yi jël ko saytu ko mu don lo xamne da fay jural njariñ wa Touba wa Senegal wa aduna bi yépp rawati na fi aduna toll nga xamne dem nañ ba as ndeuk su ndaw la leedi tak ci moyen orient ñaan yalla mu fay ay woow waye fim nek ni da ngay gis ne buñu ubbe buntu bi muy détroit d'Hormuz bu fa bu amé ay waxtu yu neew nga gis ci Europe essence bi da fay muy carburant bi da fay wacc ba 50% waye buñ ko teje waxtu yu neew da fay jek lu toll ni la fi nekkon kon nak ginaaw aduna bi fi la tollu te am nañu reference yu melni fexé ba ñun li ñuy am dañuy kenen kay moy koy soxla ñew diko jël ci waye dootuñu soxlaati lu bari luy joge fenen di dik fi te da lan bay ciép di bay yépp te dundu bi ciép mo ci ëpp te li ci ëpp asile joge te fofu lay jaar kon ngi ñaanal réew mi ak ñi ko yalla tek ci seen loxo sunu borom katanal leen te yit jéxal ay wi te xalaat yu melni ak référence yi ñu man ko garal ba ñepp man ci bok jariñu
14: barakallahu suñu cheikhuna ak suñu mbay ñu andal ci jotaay bi fi ci kër serigne abdou samad di ñaan yalla defal ñu digg ak top doon waxtane serigne abdullahi ko nga xamne limay faral di wax rek dafa jitu jamanom manam mom lim doon andi ci ay jamonom fuñu ni fofu la aduna toll kon mom diko nafar dana tax nit ki am avancement ci dundam ndax suñu borom daf ko mayam li nga xamanteni moy manam nes di def ba am kom ak jamono jojo ak jamono ji kon xamna ne bu yalla dogalon ci jamono ji mu nek fi ak ni jumtu way yombe mom da nga gis ne manam lu bari fi lañ koy jéggani ci Touba kon lolu waral ni koy nafar moy ngir xamne doom adama seigne bay mi tud nako laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwimin summa radadna asfala safilina waye laqad khalaqna l'insana fi kabadin kon lolu nit da fay baye xel ne gannaaw bako yalla sakke manam nay sablu du gor gorlu te baña yaccaral kon dañu yamane fofu kaddu way du ñak di ci gëna ñëwaat gën ci gëna xoos tax mom nekk ci fi ba suba du tax ay waxam jeex kon diko nafar di xol ab ligéem lam fi bayyi won fam tollu jamono ji ak jamono ji niñ ko soxla dina tax manam ndaw ñi gëna xam koku moy kan dina tax it mag ñi xam ko baaxa baax te kon dina tax manam aduna bi avancé waxuma la Touba waye day rombu Touba Sénégal aduna bi moy dox kon ñi yamale fofu kaddu yi di nuyu auditeur yi ak auditrice as Samadia TV gi yep rek fu way mëna nek rek di len wax ne télé bi mom waxta ci mo la di télé ndimbal njabot lo bëgg xam rek bo ñëwé ci télé as Samadia TV inshallah di ngi ko xam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: assalamu alaykum mbokki telespectateur sen television as Samadia TV ci samedi ji juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am mbékté and ak yeen ci sen jotaay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fataliko jambar yoonu mourid mbokki ñu fas yene waxtané sunu sang bu tédd ba soxna astu gawan bakke bint cheikh ahmed bamba bakke khadim rasoul mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéel wa juroomu tédd cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye tam waxtané jikom yu rafet ya waral na moderateur bi di jawrin ko sosey di ci dalal soxna mam fatim mbake mom serigne abibou soxna mam bousa mbake ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct as Samadia TV as Samadia FM ak mbollem suni plateforme bu ko kenn woute assalamu alaykum mbokki telespectateur sen television as Samadia TV ci samedi ji juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am mbékté and ak yeen ci sen jotaay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fataliko jambar yoonu mourid mbokki ñu fas yene waxtané sunu sang bu tédd ba soxna astu gawan bakke bint cheikh ahmed bamba bakke khadim rasoul mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéel wa juroomu tédd cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye tam waxtané jikom yu rafet ya waral na moderateur bi di jawrin ko so sey di ci dalal soxna mam fatim mbake mom serigne abibou soxna mam bousa mbake ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assamadio TV Assamadio FM ak mbollem suni plateforme bu ko kenn woute
16: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawati bokki talibi mouride no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukki yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya koko man

0: waaye man rek ma defal ko ko. Salaatu alay nabi gii itam maa ngi sàkk ku ko man mu defal ko ko juróom ñaar fukki yoon, boole ko ci addii yi mu koy defal. Yàlla na yàlla nangu addii yëpp, jottale ko ci yool ba te yokk ay njëggalam ak yërmandem te taasna ci barkeem te dolli ay leeram. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bismillah. Cangaayul farata nii la ñu koy defee. Jëlee ko ci téere Serigne Chouaib bu Mbacke moom Cheikhul Khadim. Da ngay wu ndox mu sell moo xam ne melow ndox ma ak caf kook ndox ma ak xetuk ndox ma dara soppiwu ko ca. Nga toog fi barab bu suturlu te laab jublu xibla jublu penku daal di wax bismillahi. Raxasa loxom nday joor bàcc fi ngay takkee montar wala jara bu dee jigéen. Ñetti yoon def ko sa loxob càmmooy it noonu. Raxas nag mboolem sobe su taq ci sa yaram. Raxasa awra ba mu set. Bu dee góor mu raxas sàkkaram li tàmbalee ci jumbox bi ak sàkkare si ak la ko wër lépp ak fépp fu am ay sobe mu raxas ko ba mu set. Te diggante bi ngay raxas sa awra muy góor gi muy jigéen ji foofu nga yéenee nag ci sa xel wax ne fas dama yéenee sangu farata ngir yàlla. Waaye du looy wax, waaye sa xel ak sa xol mooy ànd yéene ko. Nga daal di jàpp nag jàppam benn benn, loolu moo di cër bu ne nga raxas ko benn yoon. Waaye nag ci njàpp mi bala ngaa raxas say tànk da ngay nekk ba sangu ba noppi. Léegi nag nga tooyal sa ñaari loxo ba mu tooy teg ko ci sa doq. Bomb sa kawar bopp muut si sëb ja ba lépp tooy. Nga raxas sa bopp ñetti yoon te yoon wu ne ne lépp daj. Raxas sa nopp nday joor biir ak biti. Raxas sa nopp càmmooy it noonu. Daal di raxas ak doq ba mu wër. Raxas sa wetu nday joor dale ko ci sa conco ba ci sa bëtiwum. Raxas sa wetu càmmooy itam noonu tàmbalee ko sa conco ba ci sa bëtiwum. Raxas sa yelum nday joor ba ci sa wëq. Raxas sa yelub càmmooy it noonu ba ci sa wëq. Raxas sa dig gannaaw ba mu daj daal di raxas sa dënn raxas sa biir. Doo raxas nag sa ñaari tànk ya nga waroon raxas si njàpp ma muy mujj ci cangaay li tëjee ko ko. Waaye loolu nag bu dee cangaay li ajjuma tànk ya da nga leen di raxasaale ca njàpp ma waaye doo leen mujjee. Cangaayul janaba nag mën naa wuti cangaayul ajjuma ak njàpp ma lépp suñu ko ci yéene waa leen.
1: Assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci saasi di nga daal di gis application bii di Asamadia TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé. Mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
2: A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salawatuhu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khaidil ghurril muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala khayri khadimihi bil fadli wal ihsani wal tawfiqi wal yaqin. وعلى كل من اقتفاهم بالهدى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي ام بكتي بو باخ دي لين نويو دي لين زيار تي برب بي دي السمدية واي دي نويو كليفة كيغا خامني مو نيك تي كانام مولود ييب دي شيخ محمود المنتقى diko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi ba li mun naa la liggéeyal lislaam nan ko liggéeyal sëriñ bi lépp mu defee ko ni mu ko bëggee. Waaye di nuyu itam nag borom daara ji Cheikh Abdou Samad mu ñaanal suñu borom taxawaay bi mu am ci lislaam am ko ci yoon wi suñu borom gën koo dëgëral gën koo kattanal. Ñu indi rek ay waxtaan ay leeral ay jataay ci xitaab wala discours bi nga xam ne Cheikh Mahmoud Al-Muntaqa def na ko. Mu doon discours boo xam ne jawaami al kalim la mënees na ko tudde noonu ci matale ak ci yaatu mu doon tamit discours nag bu historique boo xam ne histoire

xit ñom serigne soso ni ñu wone ginaaw lepp lo xamne aduna la ak lepp lo xamne mbirum poukere la wala mbirum soxna ak yoy fahisuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila al mawla bitaa'ati nga xamne day jëfëndiko tur yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit pognetum aduna mi ni sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaaw julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamne mom lañu ragniko te moy deddu aduna te xam ngeen señ bi waxone ci munawir sudur ne aduna mom sa bu la retan lo rek dala beug def lo safat moy dala beug joylo moy tudhikukal yawma wa tubkika ghadan ma lam tabi'ha bi'tu lazim ragada ne sa bu la retan lo tay rek dala beug joylo kon jaayel aduna te jende ko eulek soko defé suñu borom dana defal xewal yu bari wax ne yit ñom gañu bax ñu ci fukel bayidu fuk ak ñaar yu ne sen waxtaan luñu dekke moy waxi tiaxaan lol sanni nañ ko jënde ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikru mughnin nafi'in samadin la zikru hindin walubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yep nga xamne yu meena sank waxtu la jaay nañ ko ñom jënde ko tuddu sen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jamono ñu señ fonku ci kar mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuwa ge mu nek saxna na njelbeenu tuba gep ak daru salam mom zikarsi mom señ bi ci bopam tol na jamono xam moko jital bopam moy jite di debbe mouride di ci top nga xamne ci ciosani yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamne gis ngeen bu ngeen gisee ci irwa nadim yoy señ madlam di tuddu fasara ma hum ala min hajir riyadati tud na ci wa zikril kaseeri bil haylati wa khiradil khasaid ak yu mel nonu ne bokku na ci yoon yim don jaar ñam di len tarbiya moy di len xiflo di len ligeelo di len tutlo yalla sa su ne gudeek ba ci di ñu jang khasida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bokku ci saani nga xamne yu munta ñakala kon ci digeunte bobu muy beeyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beeyidi muy fukki beeyit ak ben señ bi leral na ci melokan wi nga xamne señ bu mat señ munu ko ñaka mel muy gañu bax ñoñu nga xamne ñom lay wax ne buñ fi joggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngeen bax giñ fi nekké won lolou moy tom bu jëk bi ñaarël bi moy melokanu mourid bu soobu nak moy ab talibé ni mo wara mel ak ay jumtuwa yo xamné da ko wara dimbaliko bu nekké ci yoon wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuwa yo xamné mourid bi da koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakkan ak aduna yoy señu sakki wax setan banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit wax ne ga ñoñu may wax nak amna ay jumtuwa yo xamne xawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alu bil mazaya wal karamati wax ci ñent muy sumtun waju'un tawilun ba'dahu sahrun muy wey wax ci ñent mbir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adama am bu muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytané bu ci né amna jumtuway bo xamné mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc né bi ci ñëk moy sumt moy mu té awlaan mi ñam ci lepp lo xamné ay tiaxaan la wala muy am fo wala muy lo xamné amu ñëri né na loolu moy kasso bi nga xamné ci la mulit bi mëna tejé ba neexam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu diggu doomu loolu it né na moy bi nga xamné ci la nit ki ki la mourid bi meuna tejé kasso bakanam bi gis ngeen buñu nekké ci koor rek nit ki bu nekké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxaan dana ko meuna won ginaaw dana ko meuna xebet wuté ak loolu bu nekké ci jamono ji nga xamné ci lay xewlu bari señ bi né xif bobu it moy kasso bi nga xamné ci la mourid bi meuna tejé bakanam ba du ko yakal dala ci dox bi nga xamné ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir liñ wax shahwa ci mom mu man ko kasr ñettel bi it moy di fop neewal ay nelaw guddii neena bobu yi moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi meuna tejé shaytané ci bam ci lako meuna tejé ci nan moy ci di dundal guddii ci jaamu yalla ak di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa'zlatun an shuyukhin bil isharat wa'zla gogit moy wet manam wan ginaaw ñi nga xamne ci tiaxaan lañ nek ak lepp lo xamne rek amul lañ jëriñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena loolu moy li nga xamne ci la nit meuna tejé kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejé moy nga nango wet manam nga nango wan ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan la ak naka sudi non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo sobu mom lay jëfëndiko ngir ñu dox digënté mak ñom ba bañ ko yakal dara mu indi ginaaw bobu yi ñi nga xamne moy liñu woy usuli
wusul ya nga xamne balam ahlu tasawuf dañ ko fonk ba bay wax ne dañuy wax nan man dayal wusul man subhanallah man dayal usula man dayal usul hurima al wusul usul ya nga xamne dañ wax ne kep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala dula yom lolou it señ bi indi ci fuk ak ñet mu yi ñi wowe maqama di leg leg ngi nga xamne nit ki dox ci yoon yi mënu ko ñaka bay xel li nga xamne moy tambule ci tub tawba ba bamuy ag ci rida am geureum am mushahada nga xamne señ bi indi nako ci juroomi beyit yo xamne wax na ni ñom kat bepp murid bu aju ci señ soso da lañ la tek ci seen yoon yo nga xamne mi ngi tambale ci tawba muy wey ba nga ag ci fa nga wara ag tub gogu nga xamne moy bi ci jitu mu nga xamne moy ciosan li muñta ñak rek ku ci lepp nak su non go nekkon boy sobu ci yoon suñ borom tek ci al khawf te moy nga ragal suñ borom te señ bi ne na ragal gogu nak moy nga ragal mbugalam te ragal gogu mo lay pousser ba nga watandiku lepp lu suñ borom te subhanahu wa ta'ala buñu wax khawf deug deug lolu lañ ci jublu ginaaw ragal gi moy nga am liñu wax raja moy nga am yaakar ci yermane suñ borom subhanahu wa ta'ala te neena lolu mo lay pousse ci nga gor gorlu ci top suñ borom te yaakar ak fayam nak ginaaw boko jamo ba nopi mom suñ borom subhanahu wa ta'ala te xam nga suñu sa wax na ci len ci embindam ne alamatur rajai raghbatuka fi ta'ati rabbika binajil muqtafi lolu mi ngi ci tere yi rek ma khalifu nilan wala munabi wala yonono benen bi it moy huzn moy nit ki jamono ju ne muy yaq digantam ak borom mom yaq ci japp na jamono ju ne rek mom lepp lum def ci jamm yalla amna lu dess amna lu bari ak gattañ lu go xamne def nako lolu dina tax ba lepp lum jëf du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax bax rawati na jamono jim nek fi bari na xasse yum bindu mel non shakawtu umuri wa zan bil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa in al yawma zu khajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali ma ngi bindu te ma ngi wax ni te samay bakkar bari na lol ba weurma fune titna jakna te xam ngeen sori na fofu lol waye toll way bimu toll ak beug nit ñi roy ci mom motax muy wax muy waxe non ne mom newon na señ basirou sant na yalla ndax bama nekke mukallaf ak tayji fatlikuma lan lo xam doliko nako ci gem yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare bare seigne bassir neena manako kon tukki bi lo ci jariñ lo ci doliko munako ah doliko na ci tukki bi lu bare bare nak ndax jele na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahib la tatnaha ak may yo xam du jeex muk bu neko lo la jele ci tukki bi mo lu tukki mu radiyallahu anhu warda seigne touba mom keman la mu jall ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy liñu wax khana te moy nit ki don ko doylu lolit lepp lu suñu borom jox nga doylu te xam nga khanaatu kanzun la yafna lolou doylu gogu nonu moko yobbu won mom suñu bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci lat jor mu jox ko lim joxon way juram mune len wa anna wa amma amrul amir fa ana la azabu lil umara wala arghabu fi dunyahum wala atubul karamata illa min allah rabbil arbab ne len man duma dem ci buri sen monde yoy ñuy dund yitteluma tay teranga mom ci suñu borom kep la koy sakko duma ko sakko ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne musta soppiko lolu seigne bassir di wax nan khuli kharabani yeen gogu mo ci ne seigne bi nim neewon beret non la weye rek waccu yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna gu mat seuk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci bir lepp gis ngeen seigne bi wax na ne bama ne beret aduna dafa lawon jupsi mom wan ko ginaaw mu wan ma ginaaw ma weewi wan ko ginaaw mu wolbuti ko top ma waye duma ko faale muy aqbalatid dunya ilayya qablu wa bi'atuha fazala 'anil kablu wa ba'dahu anni aqbalu wa lam amil laha لكونها دار ظلم وبعده لاقبلت واني اقبلت لله وابخامني دي فيصل رك بيم ني بلد نينكو سونغيك نينكو باي نينكو فاتي غيناو خا خن مو جون لا واخني داما جيتو ادنا توب سما غيناو فاليو مكو مو داو با ورما ني بالاغا يكسي سي مان فاو غا جيغي ادنا دو جوغي سي مان ني بلد نيو خا خن دانيو توب سما غيناو واي توب نيو ادنا جيما توب لن توب والله يا رسول الله كون ددو ادنا غوغي تي يي مونتا نياك تي لا بوك اك ناك سام موي وان غيناو ليب لو خا خن waxuma yu arami waye lulent sax dang koy won ginaa motax señ bi waxon na wasaytukum ya man ta'alluqu biha fi sirri wal jahri li wajhi rabbika an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne ma ngi len di yeen ñi nga xamne da ngeen aju ci man ma ngi len di denk na ngeen won ginaaw lepp lo xamne dafa aram ak lepp lo xamne dañ ko sip ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu warda muy lislam ju set ji rek ci la masdi gawa ka gi ci ñu nek ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu ci sa borom ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax wa'lam bi annal kasba la yunafi tawakkulan la takuza islafi señ bi neewon na wakelu dakhontu wut ak ngay sabab lu nak waye kon nga doylo sa borom rek faqultu hasbi rabbi waktafaytu bihi mo señ borom doynama tey doylo nako radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ loli ci yoy la bok té muñ nak xam ngeen señ bi day xamné na ñett la
amna luñu wax sabru ala amna luñu wax sabru fi amna luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom diglé lég lég mu def ko jafé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool néna amna luñu wax sabru an moy nga sori li nga xamné suñu borom da ko téré lég lég yiñ téré doon yo xamné bakkan da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ngoy sélé ak nak sabru fi moy bu la suñu borom téggé amna tuy nga man ko muñ moy bala yo nga xam suñu borom man la ko tek doom adam bi kon yoy yep lu nit ki wara samal ak sante ak geleum lepp lu suñu borom dogal muy arida bil qada te xam ngeen lolou señ bi mi ngi yam lolou manam nanguli suñu borom dogal lepp mi ngi yam ci señ bi waxna ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru suñu borom boma joxe sante na la boma joxo sante na geureum na fal man wal ata kullu minka la min siwaka wa radisu anka ne ko yaay joxe yaay xagne té xamna né lo def lu bax la izlayadi u min karimin dayru né ko xamna né ku tedd nga té ku tedd loolu ak nga di jogu ci mom muk yow suñu borom fa kulluma ataytani fa khayru izlayadi u min karimin dayru ak it won ginaaw bindef yep moy bi ci mujju moy fukel bak ñet té xam ngeen loolu lu mën ta ñak ci yoy la kon ma ñëkante ak waxtu wi benen bi ci top nak moy señ bi ñew na ci indina lu mat fukki mbir ci juroom ñaari beet yo xamne da fay jël ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla ki sobu bëgg ak suñu borom subhanahu wa ta'ala day jël fukki mbir yo xamne day wax ni nit ku doon tukki ni rek ci aduna ci misal joge fi jëm ben dekk bu sori dana am fukki mbir yo xamne ding ko soxla neena ki dox ci yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala yi dina am fukki mbir yo xamne mom dina ko soxla xam nga señ bi day tuddu li wax ne ki dox ci yoonu yalla mom li mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jog di tukki moy lim tambale ci tariqu ma'asatan ja'at lawazimha la budda minha li arbab al iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin muy way ba ca waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mu bu ci ñeek moy nit ki fa am ab djublu way kep kuy tukki ku jugon fi jëm dakar fa nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakal neena ki nga xamne nak day jug mom di dox ci yoon yalla mom djublu way mom manam destination bi nga xamne fa la jëm moy jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am gëremam neena kuy demit di tukki fa nga wut kula wan yoon neena yow mi nga xamne ya ne ci yoon suñu borom nak ab serigne bu mat serigne moy sab gidiyo kuy tukki faaw mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diar ci yoon suñu borom ni yobbal bi nga xamne mom la munta ñak neena moy ragal yalla wazadu wa huwa tuqa té ragal yalla mi ngi teunku rek ci jëfé ndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kuy tukki it baxol na nga am gannaay ngir loolu mëna gatandu ci loolu mëna dogalé ci yoon yoy neena ki nga xamne moy dox yoon suñu borom it gannaay li nga xamne mom lay am mom moy al wudu moy taqo akum japp kon lolou am sa silahu wa huwa alwudu allazi yanfi an-najasati neena kep ko xamni day demit faaw mom war way bum yek manam bo lon joge fi dem dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu meuna don neena ki nga xamni moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lol sax ab lampe mëno ko ñak loy nitu budé da ngay dox ci guddi gi neena lampe bobu nak budé koy dox ci yoonu yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi neena min hasiraju bi zikrillahi munu ñu ñak war way neena war way bi nga xamne nak ki soobu ci suñu borom mom lay war mom nga xamne moy taxaw auto ci mom neena moy yitte yu kawé moy al himmatul uyaa gi nga xamne dañ ko waxane ko rabbi ashabaka bil himma neena bokku na ci yim munta ñaken moy mu am bant bo xamne ci lay degeerlo ba kuy tukki ba xol nako am neena ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamne dana takku ba degeer ci soobu ci yoonu sharia ak yoonu haqiqa waye daldi soobu rek mortandiku lepp loy waj beek yu ni mel neena it bokku na ci faaw mom aw yoon bu muy jaar kuy tukki ku don dem dakar mëno jug rek jaar yoonu luga wala bok xen da nga yag ci yoon lool amna yoon wuñu jaar ngir dem dakar neena kuy dem ci yoonu yalla yoon bi ngay jaar yow moy yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki munta ñak ay andando yo xamne ñokoy ñom lay andal ci yoon wi waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla nak mom ñi don ay andando moy ño xamne ay andalo yu bax yo xamne dañuy am yitte ju kawé kawé motax gis nga ci alwudul makhus sax señ bi da ci wax ne nga wut ay andando yu bax lolou dafa bok ci sat yi nga xamne ki jëfëndiko wëddu bañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil muqarani yunsabu kep ko xamne kamay andal rek manam ay andalo da lañ duggal nit sax ci lo xamne taxu ko wona juk motax ñuy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolou moy ñaarelu tomb bi ci xasside gi moy li dalé ci bayitu fuk ak ñet li dalé ci bayitu fuk ak ñettel bi muy wey di wey ba ca fa nga xamne moy beytu ñaar fukel ba ak juroom ñaar señ bi doon ci wax melokanu murid bu soobu mom nu mara mel ak jumtu way yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tomb bi moy
yoon yi nga xamne gañu bax ni dañ ci jaaral seen talibé yoy di len tarbiya señ bi wax na ci lu bari tambalé rek ci wax ñom seen bop ñom señ soss ñu wuté né ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamne kon fofu fessel na ci critère wala melokan yi nga xamne señ bi mak señ deug deug mënu ko ñak moy xam xamu diiné mom lu mënta ñak señ bi wote ci yoon yalla moy bi ci ñëk leneen lu ci top dokke top ak xam haqiqa bu wër ak am jikko nak am jikko lolis bokku na ci melokan yi nga xamne yu mënta ñak la moy wal kullu min jumlatis sadati zurutabin ba ca kullu min al khawmi shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamne ci liñuy tarbiya seeni mulut ñom ñep ma ñëkante ak waxtu rek ngir jall ci lolou xam ngeen lolou ci liñ bi wax bari na lolou ci anam bi nga xamne rek ci liñuy tarbiya mo la señ bi ci doon wax ne señ bi mom daan na tarbiya ci xaal daan na tarbiya ci xaal muy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamne lañu jaan ñew bu ñewé rek mu jox leen ay yef ñu delu war fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax ne amna ci ño xamne ci xaal lañu tal lañu tarbiya ñi ay ci wird ñi ci ishaara ñi yu ñu mel te xam ngeen señ bi ci masaliku jiraan bi wax na leen ci yalla amna ci ño xam ci benn gis rek dinañ ci xol seenu talib defal ko ci baxaw benen moñ yaqoti xam ngeen ci Cheikh Tarkhia bi señ bi di wax ni mi mel deug deug ñetti charte yam ci wax bokku na ci ne boko gisé dalay soñu ci jaamu yalla gis ki rek sa bu tege ci mom kep bo ci jugge da ngay gis ne da ngay gëna am ciawati ci jaamu yalla bu waxé day yok sa xal te yit sa bo jaxaso mom mu yok lay leer te señ Modou Kharibou so masna net li nenañ ne señ Touba radhiyallahu anhu sa bo massa tokki ab jotaayam bo ñibé ay bis ga ci top so bëggono def lu señ borom diglu sax doko man dalay tax nga xamné gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doliko ci nak jajj gi mu leen di jajj ak xop gi mu leen di xop mom señ bi radhiyallahu anhu wa arda waxna yit señ soosu ni ñi tarbiya murid yi ci defar seeni xol li ne ci ñom ci mbax ci yu ci di leen labiré tab gi ne ci ñom yoy yep man na ñeekante ak waxtu rek nga xamna waxtu yi lool rek man nañu dab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi waxna ci yoonu señ soso ak ni ñi jaar ngir tarbiya murid yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamne waxna ni ñi labalé xol murid yi ni ñi leen ni ñi yoré leer go xam dañ leen di tebbu ni nga xamé ne murid buñ ci xol dañ nañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar la ngir mu bax muy señ bi lañ ko waxon ne ko warabiku la wahidin minhum bima yaliqu bihi nga xamne waxna yit ni ñi labalé xol murid yi nga xamne nek ci seen biir rek yaxaso ak ñom rek dañ señ bi neena loolu mi ngi joggé won ci yeenu sallam ci señ ci mom nga ko don non nak leena anas ibn malik waxna ne kérok bi fi yeenu sallam joggé biñ ko dencé ba nak fegguñ suñu loxol lu rek kene ku nek ci ñun yeg nga ni sa xol amna lu wañéku tay ngir yeenu sallam joggé gi fi joggé neena joggé gi fi joggé rek kérok tambal nañu yeg na ñom amna lu wañéku ci seen xol tuti nga xamne nek giñ nekkon ak mom rek yegé nañ ci lo señ bi neena ci loolu la léré nak ne képp ku doon yoonu sallallahu loola dana am loolu ci señ borom sédd lo xamne dang koy jariñ mouride nga nekkal mu tejé buntu bi rek ci wax señ bi am melokan wowo nak ligéyel ko jariñ li am muy touba li abdul muridin sadiqin lahu mu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin muy beytu ñaar ñeen fukel ak ben ñentelu tom bi ma jëkënte ak waxtu bi rek mu wax nak ci ngeenel yi señ soso am nga xamne mi ngi tambulé ci ne ngeenel yi limi bari ñi ngi ko amé ci ñaar moy top yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak top limu fi ba nalu bi khaffi rasulil mustafa rutaban ak nalu bi khaffi allazi jaa al aminu bihi alayhi minhu salati kull sa'ati min al manaqib ma la yahtawi qalam neena jele nagn ci nusa sallam ci ay may ak ngene lo xamne manesuko bind bam jeex manesuko wax bam jeex manesuko netti bam jeex dilim nak yu bare muy minha yoy ngeen di gis muy wax ci khasida gi minha tabahhur fi ilmi shari'ati neena jele nagn ci xam bala ñoo tambali dañ xam al mushari'a xam al haqiqa dogo wote ndax neena tepp wote istiyadun mal irshad qablahu min jalibati ghurur ma shaqawat neena soobu ci yoonu suñu borom bi ci wote lu jitu ngay jang shari'a haqiqa neena loolu mom kep ku def da nga sank kep ku lo wisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci loolu wote limi bari nak yi ci teggul ci shari'a haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xam ne li wutena ak dina lool ak fuñu mëna nek ci aduna bi nak boko naté moy sharia moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam bi ju set ji ñu xam rek ki la nekkon nekkuton ci leneen lu lool kon lool it fessel na bu baax li imam junayd don wax ne suñu xam xam bi kep ku teggewul ci alcorane ak sunna kep ku dul def li yunus sallallahu alayhi wasallam waxon mom ku la topit
da nga afsala man tabahu kula top nga sank ko waxna bu baakha bax kon ci melokan ni am ragal yalla giñ takko ñom ñoñu ni ñi mëna défalé seen bop ni nga xamé wa annahum afsakhul fusah kullihum wa annahum lam yaliqu bil ijabat yarawna anfusahum dunal wala abadan ne fo leen gisé dañuy japp na ñom nit ñepp leen gën manam dañuy wacce seen bop ba du ñëk seen bop muko motax bu ngeen gisé señ bi yenn waxami leg leg mu waxé anam go xamné boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al fakhirul fani wa innani al abdul haqirul jani yow sama kilifa gi man kat may ku xébu ki may ki ku soufé ki may ki jëf yu ndaw yi nga xamné yu jejj la may ki def li boma gessu du bax ana al kasulul ajizus sayyim ana al balidul mujrimul mulim wacce bopam di wax yo xamné man sax wax deug mënuma ko wax wolof diko wax né diko jëmlé ci señ waye rek wacce na bopam dal wacce go xamné ëppuna buñ ko mëna waxé non waye lim ci djublu rek moy wané né nit ki bu suñu borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid wër gog nga xamné julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ giñ nekké mandu gi ak rek ni nga xamé né seen lepp dañ koy délo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'un ila ar-rahman fi abadin jalban wa dafan bi inha'i shikayat ne seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ni bañ ko wowe mën len fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi neena len suñu borom doyna ma teyit doylo nako wax na ñom ñi may wax dal al'aymu simatuhum wal hilmu daydanuhum duna da'i wa inqal al maqamat ñi dal xam nga len di xamé ak lewet lañ lañiko fo len gisé duñu wote dara ci ay daraja te duñ dakal kenn ko am daraja manam duñ ko soxré kenn lolu di jikko yu mag yo xamné soxla nañ ko lol jamono ji ci masali gis ngeen serigne bi ñoñu mu doon wax ay fukhukh bam nan isbana jahran annama shuyukh hadha zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci serigne ci ma gis ñu ci bari ci ñom duñ ay serigne way ay fiir yu japp nit ñi rek melokan yim leen doon melal bokku na ci yoy serigne bo xamné fo tuddé ci mom bokkum serignam mu mer ko yëkëti ci kanam mu mer ko yaq mu bekk loola kep ku koy def rek koku tégegut ci yoono sax bay wey koku top rek mu jëmé la ci lolu sayyidna junayd waxon né kuko def mu afsara man tabahu lolou ñooñu la señ bi di xam la ci masalik ne ab señ deug ko tuddu ci kanamam mu defal ko ku bax ko tuddu ci kanamam mu nangul ko baxam ba go tuddu safan mu nopi ahmi sami wa basari ma alimtu illa khaira mu jigi nak mu tej khasida gi ci li dalé juroom ben fukk khasida xamna ni may dawé gaaw na waye rek waxtu yota li dalé ci juroom ben fukk lu bayit bi ba ca juroom ben fukk juroom ñaar moy lim tejé khasida gi nak nga xamne da ci julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam day tambul rek ne ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat ne mangi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamni rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoonu yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lañ jaaroon di tud ginaaw tud na yoonu sallallahu alayhi wasallam mu julli ci mom fum julle ci mom ñaan sallallahu alayhi ma taslimi mursiluhu bilal wa sahbihi fazu bi jannati muy wey wax lu mat fukki beyit yo xamne da ci julli ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ngir rek tud gogum ko tud ne khairul bariyat mu dal ci julli ci mom ci yoon yoy yeb daldi waxat ahina ala faqli sajati allazina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat mangi joy gañu bax ñoo nga xamne jaaroon nañ ci ba wey bañi dem yobale nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal daldi julli wat ci yoonu sallallahu alayhi wasallam luma juroom ben beyit fi ci top tejj ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jaati seenu yoon ala sahabati wa salati kullihum ridwan rabbil aradi wa samawati loolu la señ bi tejje khasida gi ñu gis na kon khasida la go xamne lima waxon ci jël ben gi señ bi wax na ci melokan señ bu mat señ wax na ci melokanu murid bi ni maramel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dëkk ba wax na ci señ soosu yoon yi ñu jaarale murid yi ngir tarbiyé len wax na ci may yi ñu am ñom señ ci waye tejje ko nak ci tabarruk ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy khasida gu go xamne mom bu fekke masalikul jinan da don jangat tasawuf ka ilm comme ben xam xam xokal bu ko am da koy jangat ka suluk manhaj yon wo xamne dañ ci jaar manam le day melni theorie bi li pratique bi ci bopam le la ta señ bi di soobu wala bi mi dogo soobu mbolo mi la li bi mi soobu ba dox ba agla motax ñaari waxi ni di wute lol lol amna geneen khasida gu ñi wax bakaytu gu señ bi bindat go xamne fukki beyit la ci li ma ci gis bok xokala melne mom la ci don defat ci benen anam nga xamne lam waxon fele diko ñaan fi day wax ni suñu borom may na ko fi nga xamne bu fekke xoka bidayatu suluk la bi muy tambuli soob bi le ci nihayatu suluk la mom moy bi mu soob bob ag nak nga xamne fele mang ko tambule ci bakaytu khablu ala salatin amwati tabakil aradi alayhim kas samawat ne bu ñeuk joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon yo xamne asaman si dalen don joy suufi dalen joy
muy def nak beuy lu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeuk mu ne won abki alayhim wa arju ma ngi len di joy di yaakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bimu ñewé ci bakkatu mu ne wa hustu ba'da bukai ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat ne bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamné ci la amé ngeerum suñu borom mom nga xamné mom lañ faddu won ci diko jitu ko jaamu bam démé fele ci bu ñeuk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ len di joy guddii dañ len di joy ak beccëg yi ak subay ngoni bimu ñëwé fi mu ne inna shuhura akhillahi ma'an wa kaza sarat jami'u al-layali kal ghuduwat ne subay ngoni ak beccëg yi mujj nañ nek samay xarit legi ñom ñep soppuma jappé ma seeni xarit ngir jëf bu baax yi nga xamne mom la ci nekké bam fayé fele mu ne won kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban bi minnat ne gañu baax ñi ci xoxa dañ won dañoo saxon ci top yalla ba suñu borom gatandu len ak xewal fi mu ne sabaxtu bi tayyi khawman jahadu zamanan ne suñu borom dimbalé no ba amna gañu fi jaaral ñu doon jëf jëf yu baax waye romb na len ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbu bi minnat ñuy daan nañ dundal waxtu wu ne waye suñu borom ñodd na ma ba ma romb len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaral nañ sabaxtu man lazamu ida malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne romb na len ci luma suñu borom baaxé rek fele mu ne won kanu ya'uduna tarkal layli ma shiba'in min al halal min asbab al musibat nekat gañi may joy ci xoxa dañ won bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bimu ñëwé ci bakaytu mom bimu wax liko suñu borom defal ci lolu mu ne nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kulli al musibat ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal namako melni ak jaamu yalla sama mbind dafa melne bu may bind day melne ma ngi tok di wird ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mbolem ay musiba sama lepp la ci ar nga xamne gis nga lam doon ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su guddu jotey bamay nelaw sax buma gemme beut sax suñu borom ay xewal lama koy defal lolu moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy sama nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am waxne jaayon nañ lepp lu tiaxan jende ko sen borom fi mom waxne jaay na tiaxan jende ko sen borom ne bama nekké ci geejgi jaay na yo xamne yu ko diyal nak suñ borom mu terale ma ci geej ga lo xamne ci la jaay lepp lu dul lool radiyallahu anhu warda nga xamne lepp lu mu doon ñaan ci xoxa dal bimu ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf waxna ne suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeël benuk dox bi la xoxa muy bidayatu suluk bakaytu nak di ci mujj ga muy nihayatu suluk muy bim doxé ba ag nak ba am lim doon wul lepp nga xamne li mom ci at mi tambulé and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu diko tarbiyé ci lako defal muy xoxa kon ñu ñew ci tejte rek tama jox suñu cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax ne khasid ko xol khasid ko xol bu kaw gi niko señ bi bindé muy jëmmal lu am solo moy man nañ ne départ bu bess bu seigne bi am ci atou 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou dina fessel bu bax ne tasawuf bi seigne bi don wote moy deug tasawuf gi nga xamne mom lañ xawon moy tasawuf asil biñ xamone moy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettel seigne touba lim don wote sharia la ak haqiqa amul lu ko ñettel amut ñaar yoy kep lolou moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jeuf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñeuk ñaarel bi moy khassida xoxu bu gaaw gi dina fessel bu baax señ bi fim teggon soobu ak ñim andalon señ bi ak ñiko wiss won fim leen jaarale won ba tax ñu am li lol dina fess bu baax fi khassida gi nga xamne li ci señ lim ci wax lepp señ basir neena señ bi bopam la ci wax ak murid yi nga xamne ñoom andalon ñettel bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñu ñak la ci yoonu señ djubawi luñ ko lum tasalo wala lum ñaka tasalo wax deug nak ci ponk yi muñ ta soppiku ci la bok anam giñ koy defé man na soppiku waye tarbiya muridi lolu mom wax deug ci li tax murid gi doon murid gi ci la bok ma identité murid gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolu ci liñ ci yangaté ci la bok ñentel bi moy né masaliku jinan gi nga xamné ñu bari japp nañ né moy tasawuf señ melna né xoxa gi nak mo gëna nek deug tasawuf señ bi sax nak mom té bu féké né masalik da ci doon jangat jëmmi xam xamu tasawuf xoxa mom da ci jangat jëmmi yoonu tasawuf ci bopam ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug kon lool it fess na bu baaxa baax ci né
bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ banku talifoon ci jassasin muy jooné ñet témer ak ñet ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote bi rek bi nak mi ngi ko tambulé mi ngi ko def bimu yeggé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tuti rek muy assassin di jooné ak ñet témer ak fuku ak ben nga xamné gis nga digënté bi juroom ñaari at ak la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbalu suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek ne xoxal bu kaaw xassida la go xamne day melal resultat bi nga xamne señ bi ab tarbiya am amna ko fukki at ginaaw bi wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bimu deme ba ay assassin moy jooné ak ñettem fuk ak ben ñim andalon fim leen jëlé moy ci mbolam ma ca khalu safihun ak ma ca khalu liqan moy ñu bëgg fañu tam aduna ño xamne ay mbiri suñu borom ak soobu yitelu leen fofu la dem tibbu fa ab lim jaar ak ñom fi ci fukkat mu indi fi ñi muy wax ci biir xoxal bu kaaw muy ay nit yalla yo xamne mat nañ sekk leen seen borom don doye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topi it moy xoxal bu kaaw man nañu ne ñaan gu nangula ci la señ bi don ñaan ci matabul fawzain bam ñewé ci matabul fawzain ci wasashin muy juna ñettemel juroom ben lam ci don ñaan bim ñewé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko señ suñ borom moy muy ñi muy melal ci xoxal bu kaaw bam ñewé ci tuba gi lem waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani santna suñ borom ndax wamat na ba indi ma ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bima fa accé waye bima fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi mu andal ne ni lañ mel te moy deggi deggi nit ñu mat sekk de len seen borom dun doye subhanahu wa ta'ala waye it bokku na ci liñ ci jangate moy it ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi addu ñëk yi ci la liggéey li mom manam ci la am résultat bi ci xol bu kaw nga xam dañ ci gissene kon bu doon Touba bi genné wuñ ko fi ci dëkk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggéey ci réew mi ci walu tarbiyé ak defat nit lo xamné kenn dootu ko wax mom genné giñ ko genné réew mi yaq na lu bare bare bare ci liggéey bi nga xamné amon na yene liggéey ko ci biir nit ñi ci tarbiyé le motax mu jigi daana wax sax né sama ciat bokku na ci mënuma tok Touba defa jangat defa jangalé ak defa yéré nima ko bëggé nga xamné kon genn giñ ko genné dëkk bi donte lam ci jëlé moy lam wax señ Bassirou mawahiba la tatanaha ay may yo xamne jeex muko waye téréwul ci mbirum sayer mi mom yaq nañ lu bari ci projet bi nga xamné amon nako ci fassiyene defa nit ñi ci biir dëkk bi bimu fi nekké ndax yar bi efficacité da ci am bu baaxa baax manam yarup señ bi señ Bassirou ci def tawfiq bo xamné digënté bu gatt kum ci genné rek nga don lamp buy léral mbolo mu dul jeex motax gis ngeen ñu bari ay ñetti at ak ñaari at ak amna ño xamne sax li leen tarbiya gën na neew lool kon lool yit dinañ ko jangate ci waxtaan benen bi ci topit moy dinañ ci jangate ne khasside yi señ bi lu bari ay madjal la ay aspect ci nek moy khasside yi liñu wax tadmin señ bi da ko ci def te lool lu fess ci mbindam la moy dina ñew di tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale lenen dina ñew di jangale tawhid di tagge suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangale wala tawhid gis nga ci khasside gi ne man nga ko jël mu melni téré xam xam bu ñu jang di ci jang tasawuf man nga ko jël mu doon téré bo xamné dañ ci julli ci nabi sallam ak nak leer gi ci khasside xokal bu kaw nga xamné mom ñukoy durus xam nañu li ci rek deug deug mu bok ci khasside yi nga xamné kuy dox té bëgg sa dox gaawit bok na ci khasside yi nga xamné dang koy takko benen bi ci muju rek moy nak li señ bi ñi señ bi di melal ni ci xokal bu kaw ci mbax ci yu ci deug ma sen borom won ginaaw luddul mom lol de lu amone la mom lol mom lu amone fi ci barab bi la man nañ ni ñi señ bi wax mom ñi ci ëpp jaar nañ fi ñu togon tay lu ben du ñaar du ñet ñen du fukki yoon lol nak société bi nak buñ ko mengalé fi tollu fi ne mom dess na bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax fan la déssé ak kañ la buum gi dag nak nga lu xam waye lu melne xéetu rupture xawna am tu ci bo xamne kon yëkëti waat yitté yi deloko ci la señ bi bëggoon ci ñun jaatu na ci mouride yi rawate na ndaw ñi nga xamne dañuy dogu dugg nak ndax ñi señ bi defaloon ni ñoom ay ndaw lañ moom ñoo xamne daanaka kenn amu ci woon ñeen fikkat wala ñi ci amu ñeen fikkat ñu ñi wañi la kon ndaw ñi it war nañ ci jangate ci ne ñi señ bi di melal fi ay ndaw lañ woon moom ñu jaay seenu ndaw nak jëndé ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waye jumtuwa yi fi señ bi bax yi ci gëna jappandi ngir ñu mëna am lool nak dara jitu wu ci jumtuwa yi muy al-wirdul ma'khuz muy khasidam yi muy yaram bu baax bi rek nga xamne serigne fi nek sepp ci lañuy wote muy yoon wo xamne buñ ci yaare buum gi dox suñu digënde serigne bi du dañ ci japp dañu recc te buñu reccut rek
lam waxon mag ñi mo ci ne lan yatula sanadukum su ngeen jappé ci man buum gi leen doxal ak yunus sallam du guddu inma ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal leen ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci teunk loolu lañ wax moy khassida la go xamne niko señ basir waxe rek señ bi da ci melal gañu bax ni waye di ci tawriya moy day wax ñele

du boo bëgg nga duggee fa. Kon loolu day wane rek wàccuwaay bi nga xam ne topp sa ndigalul borom kër bi nga xam ne digalul la lu dul li l'islam digle, loolu solo si nga xam ne am na ko ak gënal li nga xam ne am na ko. Ne ko it borom kër bi tege ci yoon saa bu gërëmul soxnaam, kooka loola mën na ko yàqal lu bare bare bare ci ngërëmul suñ borom la muy sàkku, wala aliyaasu billaa. Daan ne ko nag na nga xam ne kenn munta mucc ci mbugalul suñ borom lu dul ne ñeent yi ma lay bëgg a wax moom da ko ba, muy ñeent yi. Bu njëkk bi mooy wax lu amul, ñaareel bi mooy rëy, ñetteel bi mooy nay, ñeenteel bi mooy ñaaw njort. Ne ko ñeent yi moom nit munta mucc ëllëg lu dul ne daa ba ñeent yi ci kaw suuf. Kon ñeent la yoo xam ne góor ñeeg jigéen ñi ñëpp ci bokk moom dañ ko war a watandiku seen kem kàttan, te mooy wax lu amul ak rëy ak nay ak ñaaw njort. Loolu kon lu am solo la loo xam ne waras na ko bàyyi xel. Ba léegi it bokk na ci li sëriñ bi di dénk soxna yi nga xam ne ñu ngi ci néegu sëy, loolu nga xam ne waxoon na ko soxna soosu nga xam ne dafa dëkkoon ci biir kër sëriñ bi. Ñu am kuñ ko may mu dem fa sëyi, ba mu fa sëyee nekk fa ab diir, xëy na am na metti na ca moom daal li ni sëy baaxoo mel rek. Mu ñëw ci sëñ bi ndeysaan ginnaaw mooy kilifaam, jàmbat ba àggal. Nee na biñ nee nañ bi mu noppee sëñ bi ne ko, sëñ bi diglu ko rek bi mu waxee ba noppi sëñ bi ne ko, sëy daal ñaar rek la, coono bu sax dàkk ak naqaru sax dàkk. Ne ko sëy ñaar rek la, coono bu sax dàkk ak naqaru sax dàkk. Ne ko te nag gor day nangoo muñ coono, jullit day nangoo muñ naqar. Ne ko gor day nangoo muñ coono, jullit day nangoo muñ naqar. Ne ko te xam ne boo dee ku ñu tudd di ma tudd, yaar yooyu di nga ci doon lenn, mooy di nga doon gor baaga doon jullit. Ba mu ko waxee loolu nee nañ soxna si daal daal tàllal loxam, ne ko na ko ñaanal mu ñaanal ko mu daal dem. Nee nañ ba mu demee sëñ bi ña fa nekkoon mu wax leen ne leen ku ci amati kuy dem kër na ko defal loolu mu doon ab yóbbalam, mooy na ko xamal ne gor day nangoo muñ naqar, jullit day nangoo muñ gor day nangoo muñ coono, jullit day nangoo muñ naqar. Ne leen ku ci amati kuy dem kër rek na ko defal loolu muy ab yóbbalam. Kon soxna yi it loolu baax na ñu bàyyi ko xel, xam ne lii tax bu ñuy dem kër ñu tiim leen, muur leen, léemu leen, ne leen na ngeen muñ, mooy dañuy xam ne faw danañ fa gis lu leen naqari. Waaye ñu lu ci ñëw rek nañ ko delloo ci ñaar yooyu sëriñ bi wax, ne daal gor ne sëy moom ñaar yooyu rek la, coono bu sax dàkk ak naqaru sax dàkk. Te gor day nangoo muñ coono, jullit nag day nangoo muñ naqar. Te ne leen képp koo xam ne dañ may tudd di nga tudd, ñaar yooyu dañ lay tudd di ma tudd, ñaar yooyu di nga ci doon benn, di nga doon jullit baa nga doon gor. Te waa ko sëriñ bi ñaar yooyu yëpp sax la ñuy boole, mooy doon ay gor doon ay jullit. Kon loolu it lu jigéen ñi war a bàyyi xel la ci seen néegi sëy yooyu ñu nekk. Waaye tereewul nag moom sëriñ bi noonu muy digalee soxna yi loolu it góor ñi it bawu leen, wax na leen it ñoom it ñuy bàyyi xel ak yi nga xam ne moo dox seen diggante ak soxna yooyu. Te ba ci jiitu mooy jàngal leen, di leen soññ jaamu yàlla, waaye di leen yërëm te di leen ñeewante. Ne leen am na ñeenti jikko yoo xam ne mooy tax ngeen mën a yor jigéen. Neen bi ci njëkk mooy jigéen da nga koy mënal njëkk di ko muñal, di jëllale te jéggale. Ne leen ñeent yi ngeen di yor ngir mën a yor soxna, da nga koy mënal njëkk di ko muñal, di ko yërëm di jëllale te jéggale. Ne leen ñeent yooyu la, da nga koy mënal njëkk di ko muñal, di jëllale te jéggale. Daal dañ ci tegal leneen, ne leen te xam ne li nga def ci moom bañ jox la ko, boo jëloon fukkam def ko ci càmmiñam la ca kër ga, lu tax ñu jox la ko. Mooy kon jigéen ñi mat ñàkk mat gi ne ci ñoom moo tax ñu leen di jël di leen may. Kon na ngeen bàyyi xel loolu ba tax ngeen di leen yërëm te di leen yiir. Daan leen wax it jamono june di leen soññ ñoom góor ñi ci ñu bañ a xaabaabal ci kilifteef googu nga xam ne góor ñi ñoo ko am ci kaw jigéen ñi, ndax góor ñi ñooy kilifay jigéen ñi ci néegi sëy yi. Waaye nag kilifteef la goo xam ne lu l'islam encadré la, kilifteef goo xam ne ci dëgg rek la, tege rek la. Daan ne leen wax ne leen na ngeen bàyyi kuñ ci jox soxna mu jàpp ne ab jaam lañ ko jox. Duñ seen i jaamu yàlla lañ, dañoo bëgg ngeen ànd ak ñoom jaamu yàlla ci dëgg. Na ngeen bàyyi kuñ ci jox soxna mu foog ne ab jaam lañ ko jox. Duñ seen i jaamu yàlla lañ, dañoo bëgg ngeen ànd ak ñoom ci dëgg, di jaamu yàlla ci dëgg. Kon loolu it ne leen kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen nekk ca, lu ngeen leen di tere it na fekk ngeen bàyyi ko. Kon loolu warteef la ci borom kër
mu fexé ba nek royukaay ci soxnam tamit té and ak mom ci dëgg motax gis ngeen koku ñewoon ci señ bi ne ko soxnam dafa faatu wala yas billah ne ko kat señ bi sama soxna kat dafa faatu waye mom ma bëgg nga ñaanal ko dan nak waye sax nak yakarna dina ba xamna dina bax nak gërem nako ne lay señ bi ne ko ah wa yow kula gërem mu ne ci yalla señ bi ne ko bu ñi wax naan jigen bu ko bu goor bu gëreme borom bu ko ma jigen bu ko borom kërëm bu ko borom kërëm mom gëreme aljanaay kërëm lolu borom kër bu am gëreem yalla motax ñuy wax manam borom kër bu tégg ci yoon motax ñuy wax wa motax cheikh rafa neen dañ wax ne ah dom jigen bu ko borom kërëm gëreme aduna kërëm neen lolu ay wax la rek da am luñ ci jublu rek neen ndax monsieur gëreem na madam te téewul ñom ñaan ñu and dem sawara wa ñaari yéfer yi and téewul bu goor ba deg na ci bu jigen ba te taxul mu amul ko ben jariñ kon julit bi nga xamne mo tege ci yoon motax ñuy wax kon lolu moy liñ indi won tay don ko waxtane muy lenn ci aq ak wartef yo xamne war na ci digeunte way dencante yi mo xam soxna si nga xamne mom lañ yilif ak ku goor ki nga xamne it mo yilif soxna si ñu xamne ci deug lañ wara and ci l'islam lañ wara and ci ngor ci yeuremante ci xamne dañuy motulente ci ku ti ku ne it xamne sa morom amna loko wara yilife amna loko wara yire amna foko meuna jariñ amna ko xamne jigeen ñi ñofa wara taxaw woon ni amna fa bari ko xamne woon ni ñofa wara taxaw soxna yi kon loolu lañu indi won tay ci jotaay bi di lañ jox dajé benen yoon ci jot benen jotaay insha Allah ta'ala fa tabarakallah asrul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, we hope you're well, ma'am. Never will you.

0: wara waxtane kon liggey bu barkel bi nga xamne mom la liggeel wajuramu teddu cheikh amadou bamba khadim rasoul waye tam waxtane jikom yu rafet ya waral na moderateur bi di jawrin ko sosey di ci dalal soxna mam fati mbake mom serigne abibou soxna mam bousa mbake ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct à samadie tv à samadie fm ak mbollem suni plateforme bu ko kenn woute
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki tay bi mo di no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukki yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aisatu gawan mom cheikhul khadim adiya ku ko manit mu boole ca suratul mulki ben yoon dari kamili dari alquran yep lu ko ay mana jangal ci ay kamil mu jangal ko ko duruskati khaside yi lu way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawatina khaside sin didi waye wa kana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne be ko ko joxone jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal ko ko salatu ala nabi gi itam mangi sakku ko ko man mu defal ko ko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci adiya yim koy defal yalna yalla nangu adiya yep jotale ko ci yol ba te yok ay njegalam ak yermandem ta tasna ci barkem ta doli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna ibn abdillahi faqa kullaman abdahu aw yubdihi khaliquz zaman inna ibn abdillahi faqa kullaman abdahu aw yubdihi khaliquz zaman

0: ak afi mbacke niñ dañ wëro ci ngon gi
1: ni
0: wala nga ci bay diiw mako wax
1: wa huwa al-karimul bari yukarrimuni bi jayhi wa yaqini min ihanati wa
0: huwa al-man fi shekhna ñun dañoo am wëru way
1: bi jayhi wa yaqini min saqati wa huwa al-alim allazi
0: tay li dal shekhna momu da dama nan ko
1: lele mo sefu lil ibadati wa huwa al qawiyul ladhi al'adi yaqiduni bi jahi wa yaqini min
0: makki bu le sawaji waxit.

koy defaat ma denkaane ko ba ñegg ca bis ma kenn mënu ko wuyal ay bagaas lépp kër gi da ko war a am te bi ma ko wootee ñëpp dañ ma cee wuus

0: tibbi ci dafa won ngaral ma ci togal ma ci ñak ta bobu ñoom ñu ngi doon tiit di xalaat na yalla ko tax
1: wa hurmatil bayt al muqaddas
0: al azim sama ma sa ñaan dem ay biñ jubé soxla ci ñu toob
1: yazuruhu min malakin fawqa as-sama wa jaahidul
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ku deg ni nga waxe di nga xamni da nga bindu soxla ci yalla la yalla defal ko faru bande
1: ni ngeen am sabu hadli ya ma min ka jami'an atluku wa takfini jumlata ma a'udhu
0: min musa don tit di xalaat na yalla ko tax yaakar te bene
1: jereeni huna wa bayna ma
3: yasuquni seigne jibril sar musa gawan di bay falal
2: wa te seigne jibril sar ngi lay ñu baxal na jaar ya nga and ci

0: tay ji nak xamna dama ñeppo xam lu set ndax boko legi ma ngeen
1: fi futuhatika la atabu ya banu
2: wa fi seigne jibril sa ngi lay nuyu bax dina ziar ya nga and television
1: asalam ya adu anta rabbi al mudafi'u wa anta hasbi fala
0: udafi'u
1: ya hayyu anta
0: tambule ko ci sama cheikh bop nga xamni sonu su gaaw def ni seexal

0: di bu baax tamit señ cheikhou no djoxane suñu jërbat señ mamoun gey jorom gi nga xamne mo ko doon assalamu alaykum ak mbolam ñu fa tew yëpp dayuma kenn goor ak goor da
1: ko
0: ci mo ngi defal ci xamna duma ko man ndax man dama nekkul ci kër ga ci digël señ abdou khadir man ak daru jani le señ abdou khadir do
1: fon
0: sama skaw kon señ ali djou mom
1: quwwata illa billahi dhulala
0: wa lakum lu ci wax rek xamna ni day di ci bari lo xamni di tanju may ko pour mu bu ko meuna developer ci sa sama ba

man ahmad bamba senu na ci mom ñetti mbir dan innahu alimun wa waliyun wa adibun dan ahmad bamba le borom xam xam la ndax nima ko natte moy fi borom xam xam yep daano mom bo fu ñewé da jall fi nga xam ne borom xam xam yi fu leen surufi neena ahmad bamba bu ñewé da jall dan ak wilayam nak lu dog la mom loolu mom lu xam ne ñep xam nañ ko dan ay teggina nak moy yem jamono ndax moy yim yegg ci yalla borom am nak ci ko xam ne yit momit dañu ñew nako ahmad bamba mu ne ahmad yan ba ay bil hazani dan na a sheikh dan na bartu cheikh ñetti arafu ko compose mu ne chine gi moy shakul ni'amala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar khaif min makira mu ne ñetti yi ci kenn la dajé mu ahmad

am na ay bon moy moy jariñ bindé fi ci suba yi waye jariñ bindé fi ci ngone gis nga ci gannaar yi la waxé né hamdi wa shukri liman kulli bihi sara lahuridan duna suhtin inda sarsara ko xamné dañ la fa yob bëgg nit ñi am complexe wala décourager lo nit ñi bayi len nga né sant na yalla man serigne touba ngeureum na sun borom cyant go xamna ngagne dutu ci top muk yalla mi nga xam sama lepp dox na jëm ci mom waye nak lahu sanai sama kagn moko mom ak sañ ko diko tag bima womatalé ci bannu day man yi ño xam dañu ñew di andal ak man bokku na ci lam am ci gannar moy ku fa tek sa tank fek ko fa rek mba yalla nañ la nga tagok bakari aduna ak alakhirah innal ladhina ila sarsara qad khasadu siyarati farakhu darani aw zara gis na ci bindum seyd abdou karim touré mune seyd bi dane ko li tax ma di len xiflo di len marlo dama bëgg bu ëlëgë nga bok ci ñay ramale rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta xif ba taron na lo ci gannaar lolu gis na ci bindum mune len bo gisé ma di len xiflo di len marlo moy dama bëgg bu ëlëgë ngeen bok ci ñay ramale rasulullah sallallahu alaihi wasallam amna ko ñu seyd omar ñaan mom la seyd touba bind ndenkan bi tuddu taysir rahman fi jawabi qillina omar ñaan abou qaddam lu won bolé ami bour am ay jam am alal ba nopp nek borom xam xam gis nga bimu joge ci rew mi jëm kanar di fekk Seigne Touba bimu duggé ci gal gi amna ay xew xew yu am ci geej gi kim andal bobu eggu gu Seigne Bey Diayanté waye kim andal bi xelam né yar ci bëgg wo fam jikko nek Seigne Omar dako fëgg nako ko fi wo ku dul kan jëm dana sox té eggu gu Seigne Touba patar gi la dëkk waxtaan yu anu jën makoy ak jabatam ngi dégg mom la Seigne Touba bi la Taysir Rahman fi jabi khilna Omar ñaan kan jëm danan sox dun yegg ko fi wo rek fenn fu ci nek nit ñi di bayiko ci mom di ñew di ko fa fek nar yi egg nañ ci sax bi Seigne Touba joge gannar ba ñew ci en egg nañ ci di wax ne Mahmoud Deymane mi neenako xana xamone rewi nit ñu wex ñi nga ngay yuux di joy fi rek jolof ci am gem la am yow Seigne Touba amsat alaykum biladul bid baqiyatun ana laha ghiratun mana laha jolofun muju ñen nañ nako ñun de li ñu jaaxal moy fo ma non nek ñu ñew fa fi ay ardin kunta yantabukal wara walaw khalf walaw kunta khalf ardi hindi wa shin wa turki idha kunta fi barin atadkirika abuhum wa in kunta fil bahri ataw ala al fulki nok bi nga nexe gis waye bo nekon ci geejji dana sux dana jël ci gal yi ba ñu tanku fo nek ñu fekk la fa yow Serigne Touba kon nar yi mom defena leg leg ma gisee ko ci jang ñew di dengat dama nan yow da nga yewut ndax fa nga rote yow ñom ki nga ro ki nga jëm ci mom lañ gëm mi Serigne Touba lolo kon nak yalla may ko ci nak wirdul maqus xam nga ci geej gi la waxe ne mbolam awradi ñetti wirdi khadir yi tijani sajeli yalla jox nako ko ci jaarale ko ci yonent bi ci lu amul benen kiray bu muy jaar nga xamne jeerul fen fi ne sañ na joxe al khadir defna amna ci ño xamne ci magni joxon len yenen wirdi kenn ku ci nek ci mom mu jox lako am sañ sañ mën ca jëf waye nak amna yifi bopam muy al wirdul maqus bi wasitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye yahisatan la manama nak wirdu bopam bo xamne du silsila bu tuxofé ñu nan ci diiw la jaar li ci jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko joxal bopam Serigne Touba motax leg leg nga dekk na yoonu mourid amul wirdu wala seen yoonu amul wirdu fekk xam nga yoonu min nak ku wëgg suut xamoko war nga ci neewali wax war nga ko ci neewal ndax al wirdul maqus la wax wirdu wo xam da ko am mu bayiko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci mom Serigne Touba nga xamne amul ben intermédiaire bu ci dox moko joxal bopam li ma gis ci minanul bakhir khadim seigne bassirou di wax ne bo beugé am yoolu wirdu khadir ak wirdu chajil ak wirdu tidiane kon na nga saxo wirdu ci ahmadou bamba ndax dajale na ñetti wa am nga dajale na ñetti ki yeb lolou yalla jaglal ko mu nek yefi bopam mu diko joxe joxel ko bopam ñu yoon wi diko jëfëni lam ci dalé ci nga xamne sel gi ngay sel ak jégué gi ngay jégué sa borom ak xol bu lab bi gay mak te bokoy def da ngay tewlu señ biit tewlu gi ngoy tewlu rek amna len lu mi def ci yow kon day melni wer wi wala xew xew wi jëmmi koor gi la waye jëmmi ñaar fuk juroom ñaar lu ci nek señ Touba dako ci dajal sama du khat awsat li fi ramadan marul mir ka qablu bi fayabat luma don sakku rek ngoral nga mako andil mako joxal mako ci weru koor wi mu dajale ko ci lola nak kon wonena may gu reuy gi nga xamne suñu borom jox nako bam ne wasal li qatan jazaa'ula mukhalladan bi qadri zatillah pay yalla gi akside ci man mat seuk doy seuk tol ni yalla sax fi dul fi jog fek yalla nga fi sama may gi defene
مخلدا.

0: islam yi am lu ñu bokk ci ben tariqa ñun fass nañ fukkel tariqa ben ndax bu ñu leen tariqa bu ñëk kaayé mu bëru né balen tariqa bëru né bu fukki jeex day def mo lo wax lu leen bu bëru ben ñu fukki mo lo ben wax ban tariqa moy tariqa ñu ñu ay maraka waye ñu ñëk ñu dañoo sopp ci top maraka yi ñu lu jëm ci hisab lu ñu di ak di rañé ci ñu jëf kuy def lu baax kuy def lu bon ku ne ci wala ku dugal amna maraka yu yalla ligéy ñu ci mu nit ñu bari wala tay ñom fekk ni maraka ci war wo bayyi seen lepp bop seen jëf bop seen baax seen ay dara ñu leen ci waye ñu gëna ñu hisab di ko tek mo ñom lañu hisab subhanahu wa ta'ala japp ne ñu ngi ci diine wala ñu ngi wato diine diine
1: machallah
0: rek lu deug deug ñurtu lu jéggi dara
1: fax sax vraiment ñu wat ñu wat sincère dama ci xamna ci tank rek ci tank ala yoon mo reñ gi ci ñane sax bu ñu attaqué mag ñi seen kilifa yi ku melni seen tuba dañ na wax ni ñoom manam degguñ won sunna ndax kutub sunna yi jottu fi won ex lool lañ wax ñoo lool non ñokoy lo ci tont wax ñoo
0: alhamdullilah lool li dafa bok ci baat yi nga xamne man xal yi ngay wax ci kilifa lañ ko ñëk dégg waye ki mu wo wo wax mom jamono amna kumpa yo xamne ak kira yo xamne jamono mo koy dindi nit dina wax ay ñoom de dem ba jamono yeey mom mo wol wax ja ni may diko wax waye dafa tambal ko ci bop ay ndaw rawat na ndaw yo xamne seen jang suñu ñoom te ba da ko ko diko wax waaw suñu ku ko bëgg xam bëgg ko dund la ci jitu moy alquran tay waye ñaari ko moy hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo tengo ci ñindu magni dama dama ci ñindu mam xali mari cheikh ma fotu ma jitu nak rawat na ñindu seen ci tuwa dara wal ñaati ñu ngay fekk ci biir ay téré muy jangale hadith yo xamne da koy jëlé ci sahih al-bukhari masal di jëlé ci sahih muslim di jëlé ci yeneen téré hadith te bu waxe téré sunna bit ñepp mo moy bukhari mo moy di ëpp solo ci lepp luy jangale hadith yoon bi dundi ni yoon bi ay atel ay digle ay tere wa ci misal rek nga fek li tax suba wa fi sahih shaykhina al-bukhari ni tuba do ak bo demé ci sahih ci sunu ci bukhari non koy fekke ci dal dina mu lay indi hadith la bi bukhari ak muslim ngat nañ ko jëlé ci abu hurayra jëlé ci abu sa'id bin khudri waaw bu dé al-qur'an karim ni ak ay tafsir te bo delo ci massage serigne bi fimu dan tibbe muy dund da ngay fek muy delo ci ay tafsir yu wute ak sahih al-bukhari ni sahih muslim ni mo fa imam malik ni kee hadi li dur sunna la moy sunna
1: ah
0: la moy sunna
1: ah
0: mo la ci wax sunna rek fi ñu ko mëna tibbe
1: ba ci biir ba ci biir beete sax ci ben liste bu am seigne sam so wala seigne sadio ko ke xuma ko am na ko ci genné ay téré kutu sunna yo am bari bari yo am seigne moko mom ci ay livre am yo
0: am na seigne sadio ko
1: ta seigne sadio ko
0: ñu dal ci man baqaya ay lesit yo xamné ci téré seigne touba la bokon wax day raw man bo fekké téré bëgn na ci téré yo xamné ba jant tay jang kat bu bari bari dañ koy dig wala mu ko
1: ci la sax
0: seen bi yalla ubbil ubbil lu ko jamal tagatal ko japp dara ko jexe mu da mu do ko nak muri xal lu mu soxla jere mu ko fajje way tey dal ni dikal baye ko fu ne comme ni ko dal ni dikal baye fa
1: machallah
0: kon wax le teeri la ak su don ci mag bi non ni wax non buñ jere teeri mel ni risalatu ibnu abi sayyid al-qaywani dañ nan risala sunna lay jangale ak tawhid bo xamne mom moy seen keur ko adama ñu am na do ci akal xaram ko ba jamono di jamono dañ dan jang ibnu ashir jang risala waye bu ñu ñu ñaar ñi dañuy jang ñaar ñi bu bokk man lo bokk mu ñuy jang rek do te leg leg ki ay maslan jëm fi ki ay maslan jëm fere ci di ñaar ay pass pass ne yalla wax fi wala yoon wax fi ke di ñaar pass pass yo xamne gënaaw bu yalla wax yi ñu wax legi borom xel yi nga xamne mo gëm yalla bu ñu yoon noy waxtane dem ci xalam bam nangul li yeen wax deug rek na do dara ko dindi li yalla wax deug rek na do dara ko dindi nga xam ñoko lay jàng kon xam lu xam ne mag ni da sa la ko ko teeri gëna faaw ci jàng ko ak jàngal ko amu dara way dem Sénégal ñu ko jàng nga bëgg xam lu ba nopi di wax ne teeri yeek ci borom fe sunna fe
1: mashallah mashallah jere yeu seigne Souleyman ñu ñaar xam nga ñu wax rek ni ñu ñëw wax naan tariqa bu diiné xam nga dafa